0: kanyusa famire yo ngokozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongosa olususu atenga tabire bakumbalabe obwere ebiguna n'endwadde z'ensusu zonna abaami n'abakyala baagala okulabika obulungi waliwo Kyogero Body Lotion omuli Strawberry Carrot Aloe Vera Kwasa Beta Body Oil Beta Body Milk Cream Beta Glycerin n'ebirala bingi.
1: Alright, mkono kangu wali nyo wali dizela wano since the kongo chatu wali za kumukuto kwa songo pala FM kula elio mtu wali jo radio yo radio nganzi Pal of Africa Radio. Wana wa since de ukwango to wali dizela wasu zote mkwano kwange ama chama nungi tuga mati good morning Kampala wasitigete yes wati wakisa kukwango tutambula mkwa kete da mkwana wangwaito mwanzi wabulete tuga mati odanga masubi mnanga tukuloza kentake na wunokuru kete tupina mkwa tuga magamata mtu wa fono ata mwanzi wabulete akabidusu mwurizo fetu nisa kumutasa tucha nituga nate no tukuleza wakuku abasuru kubanga watasembera kuluni kukuku dokta mwagana nyikafuru dokta mwe Musungu kwangu mwagala kafuru professor singu kwa mutegere nyao na daha agama dokta wabami aha bamba mutegere nsunga zaabwe sakuna abachala bakaloziwa musunga zenchaulo mutegera mwani mu studios unako olwalero yamuse dokwanga akalira mu studios katubuzeko kabachatwe do unako olwalero abadabulidide nga bangi bamumbuza nti aliro tawa yun amaze okubanga akalira. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Baramsiza kwenye mwenda abauliza ba chukwe musava katonyeze mwenda pala FM. Erinya senior herbal consultant mwagalanyi Ismail Chiberu okuva ku mwagalanyi herbal group. Mwagalanyi herbal group tukola ku nsonga za byabulamu tujjanja babantu. Eriaba bagamba nti ha fenno tugezezzaako kino na kiri ne tukyaganya okubeera nga tutereera tutambuddeko wano na wali ne tukyalemeddwa okubeera nga tutereera tukyalemeddwa okubeera nga tufuna ekyo kyennyini kye twali etaaze mu ddagala ffe mwagalanyi habo group we twesowolerayo ne tubagamba nti toggwamu ssubi munnange gwali eyo ng'obulamu bukuluma ng'osumbuyibwa endwadde ez'enjawulo jangu kumwagalanyi habo group ojja kusobola okubeera nga ofuna ekyo kyennyini kyoba weetaaze mu ddagala nga bwe ntera ennyo okubagamba nti nze nsitukira nsonga osobola okumala akabanga nga tompulidde naye lwozzeemu okumpulira olina okumanya nti akati ayina ensonga enkulu emuleese mu matu gaffe ayina ensonga enkulu emuleese ku Pal FM okujja okubeera ng'agittaanya. Na wesho gowe nana haba yetaze services afe, tusangibwa nyanama woka. Nchidamu tusangibwa nyanama woka. Ujo kubira ngo, tusango kubira ngo funa ku services afe, tukujia njabe. Ngabu entere nyo kubwa gamba anti, fe kumwagala nyabo group, tuine bintu bye tugamba anti. Echisoka, tetufula muntu kubira addict wa ddagala. Chishe ntegeza, omuntu kubira ngo li kudagala oluberera. Ekintu ekyo ffe kumwagalanyi habo group tukiwakanya nnyo yensonga lwaki olaba nti tuba tujjanjaba tukugamba nti tugenda kujjanjabira ebbanga bwe liti oba ebbanga bwe liti ebbanga bwe liggwaako tukugamba nti oba oteredde era tukwadivayizinga nti genda mu malwaliro ag'enjawulo okole check-up ku bulwadde bwe tubadde tujjanjaba kwa check-up bw'ogikolera ewange oyinza okugamba nti musawo ayagadde kunzizaamu maanyi nti mponye tukugamba nti genda ko n'ewalala osobola okukola check-up era ojja kufuna results nga zikulaga nti amunaye omubiri gwe mulamu olwo twatukonyeza embeera y'okubeera ng'ogula obulamu kiki empita okugula obulamu kwe kubeera ng'otambulira ku ddagala buli kaseera kuba eddagala eryo ogula gule fene ekyo nze ne kumwagalanyi habo group ekyo empita okubeera nti ogula obulamu so eyo embeera y'okufuuka addict w'eddagala ekyo twakiggyawo kumwagalanyi habo group ekyokubiri kumwagalanyi habo group tekikyakwetaagisa kutambula na ddagala lingi tukuwa eddagala ne we liba ttono naye nga lya mugaso nnyo eri obulamu bwo mu luzungu tugamba nti we prefer quality more than quantity twagala nnyo omutindo okusinga okubeera n'ebingi tekigasa kubeera na bingi naye nga tebijja kukolera beera n'ekitono naye nga kya mugaso nnyo eri obulamu bwo na bwe kityo onako olwaleero ngenda kubeera nga nsumulula entanda gye mbaleetedde ku nsonga y'okwejjanjaba era nga nyina categories oba nyina endwadde nga ziizo zinza okuttaanyaako. So bw'owulira ng'olina w'ogwa oba ng'olina gw'omanyi agwa mu ttuluba eryo, nkusaba ompa amatuugo. Ekisooka, gw'alina obulwadde obwa pressure nga bukusomboyidde ebbanga mpa ku matuugo, ogenda kufuna okujjanjabibwa ate era otereerera eddala, ate era owone eddagala ery'olubeerera. Nkiddamu, owone eddagala ly'olubeerera ly'olikeera erya buli lunaku. Nja kuwa eddagala olikozesa okumala ekiseera ekigere, ne bw'oliddamu okwepimisa pressure emirundi gyonna nga bakugamba pressure yonnamu obulungi nnyo. Gw'alina ekizibu ky'obulwadde obwa sukaali, muyite diabetes, naawe tugenda kukuwa eddagala tukujjanjabe. Gw'alina ekizibu ky'obulwadde obwa ania, tuula wansi ogenda kufuna okujjanjabibwa osobole okubeera ng'otereerera ddala. Gwe omwami yali eyampuliriza ng'era omwanjuzi bw'abagambye nti bampita dokita w'abaami, kituufu ndi dokita w'abaami, mu ensonga zammwe nze eno sizirabamu, naye nnyina y'akapya abaami. Gwe omwami yali eyo ng'ogamba nti okoye okozesa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ng'owulira olikooye, onakola ebibeerako ngenda kukuwa eddagala, tojja kuddamu kukozesa oba kunoonya ddagala ly'amaanyi ga kisajja. Naawe omukyala ali eyo ng'osumbuibwa sisitimu yeeyo, oluusi infections ezikusumbuwa, menopause, gw'alina cramps ez'enjawulo, infections nga zikusumbuwa naawe mpa amatu, ogenda kubeera ng'ofuna eky'okuddibwamu kyo olunaku olwaleero. Kale katandike n'abalwadde ba pressure. Aba pressure ntandise nammwe. Gwali eyo ng'ogamba nti olina empekeezi ez'enjawulo z'oliko z'omira, naye zikyagaanye okubeera nga zikuwa ekyo kyennyini kye weetaaga. Ebiseera ebisinga omulwadde wa pressure bw'oba wejjanjabisa, tukusuubira okubeera nti wejjanjaba kuwona. Naye ate kyeraliikiriza nnyo okubeera awo n'ogenda mu ddwaliro n'ogamba omusawo nti pressure zange ziri nnya oba zirinnye nnyo oba pressure yange yasse. Kugamba ngeri awo tebeera stable, tetereera naye ng'ate omaze ku ddagala eryo ebbanga n'ebbanga. In fact, kino kireeta ekibuuzo kyentere nnyo okubabuuza nti bw'oba nga kituufu obadde wejjanjabisa pressure, lwaki ate batuuka ne bagamba nti pressure yali nnyo omulundi gumu n'afa naye ng'obadde ku ddagala? Kitegeeza nti oboolyawo eddagala eryo somehow terikuyambye bulungi. Ate ng'obadde olibaddeko obulamu bwo bwonna, ffenna ku mwagalanyi habo gurupu awo wetwesowolerayo ne tugamba nti katuveeyo tubeere nga tukola ki, nga tutaasa abaddu ba Allah abali awo nga balina ekizibu ky'obulwadde obwa pressure. Omukulu ankubirako neyanziza, mmanyi mumpuliriza nnyo, nti twesowolayo ne tugamba nti gw'ali awo ng'ogamba nti pressure y'ekusumbuwa era obadde ku ddagala ebbanga lyonna, naye okyaganya okubeera ng'otereera, olunaku olwaliro ogenda kubeera ng'ofuna okujjanjabibwa, ogenda kubeera nga otereera, ate ogenda kubeera nga ovvuunuka ekizibu ky'okubeera nti obeera ku ddagala obulamu bwo bwonna. Otya eddagala eryaffe litukuwa nga bwe nkugambye nti tulikozesa okumala ekiseera ekigere, specific period of time. Era tukkaanya ne tugamba nti agwe nja kukujjanjabira mwezi okusinziira embeera gy'olimu, nti baggwe tujja kukuwa emyezi ebiri okusinziira embeera gy'olimu. N'ebiseera ebisinga gino emyezi ebiri tujjuwa obuka abalina stroke, naye bw'oba tolina stroke tetukutuusa myezi ebiri, tukuwa omwezi gumu eddagala tulikozesa okumala wiiki bbiri z'ennaku 14 nga pressure tumaze ogibalansinga. Z'ennaku endala 14 ezisigalawo zaffe babiri ku reviewinga kulaba pressure stabilizing, obubonero bwebaddeyo kuleetera bwonna obulanga buvuddewo, ne tyoka tukakasa nti oteredde bulungi. Ekyokulabirako, gw'alina obubonero nga buno wammanga ng'omutwe gukulumirira buli kaseera, gw'agamba nti olina omuliro gw'omu bigere, mu bigere mwe obulyamu omuliro, nti bw'oba otambula owuli obuntu obw'okufumita wansi mu bigere abasinga n'ama bwisoyiso obwo abasinga n'ekifuku maaso kino kyajja maaso ligakyalaba bulungi pressure y'omaaso yakendeera abalala omutima gubatyemuukira buli ddakiika entunnunsi zikulinga ntunnunsi okusanyalala okwa buli kaseera bino byonna bijjola obulwadde buno bwa pressure okulumizibwa omugongo wano wansi mugongo then na wano ku bibegabega ezo na effect za obulwadde buno bwa pressure okusanyalala okwo kujjawo singa omusayi gwe guba tegutambula bulungi ebimu ku bireeta omusayi okubeera nti gutambula bulungi kwe kubeera nga omusayi ogwo gulimu olutoletole oba olusavusavu olwo oluyitibwa cholesterol nga luyitiridde mu musayi gwo kino nno kitegeeza omusayi tegugenda kutambula bulungi ate buli lwe guneekako okutambula ennyo omutima gugenda kukubira kumuukumu gwe nno kyoyita entunnunsi era ebiseera ebisinga bagenda okukupimako nga pressure ye erinnye nnyo awe nkubuliza nti ddala bw'obanga kituufu oli ku ddagala eryo gwe ly'ogamba nti erijjanjaba pressure lwaki oba osigala okyafuna embeera eyo kale nkuwagaabuwa nti jangu ennyanama obeere ng'ofuna ku ddagala eriyitibwa pressure drug pressure drug eno omugaso gwayo ekisooka kunomalayizinga pressure yo gwe ng'omuntu n'eryoka eyoza omubiri ogwo n'ejjamu cholesterol oba olwo olutoletole olutambulira mu musaayi n'ejjamu amasannyalaze agali excessive mu mubiri gwo kitegeeza okusanyala kugenda kuvaawo oba okufumita mu bugere obwona bugenda kuvaawo n'omuli ogwo mu bigere gwenna bigenda kuvaawo olwo tulyoke tusigale okubeera nga tubalansinga pressure eno tuginomalayizinge ebeere nga tekyali nnya ate era nga tekyakka ebeere nga eri nnomo by the way buli muntu yenna ku nsi kuno alina pressure naye ekyebuuzibwa pressure ye eri nnomo oba teri nnomo awe wali enjawulo gw'agamba nti oli ku ddagala lya pressure kitegeeza pressure yo eri abnormal pressure eri nnomo eyawagula erina kubeera 12 ng'erengingira awo 10, 19, 20, 21, 22 wetyo then eya wansi erina kuba ng'erengingira mu 8, 7, 5, 8, 8, 8, 5 awo tetekeddwa kusukkawo ne buli ogipima ng'olaba tekwatagana n'ebyo bye njogedde oba olina ekizibu ky'obulwadde bwa pressure ffenna okumwagala nyihabo group ne twesoolayo ne tubagamba nti bannange temugula bulamu lwa pressure temufiira ku ddagala nti buli lunaku muteekewa okubeera ku ddagala jangu nkweddoseji ya mwezi gumu gwokka obeere ng'ojjanjaba pressure eyo ng'eteredde ate ng'eteredde ddala kye tuyita permanent treatment si byakubeerawo nti ate nzijanjabyeko akaseera ate era nja kuddamu era ngende nzireyo tetufula muntu kubeera addict wa ddagala omwezi gumu nga tukujjanjaba pressure tugambye nti gwe bwe tuwa emyezi ebiri ye gwe alina stroke nga wasanyalala oludda lumu nga lwasanyalala gwe tukuwa emyezi ebiri kwakubaako okusooka okuddamu okumasaaginga emisiwa egyo n'omubiri ogwo gudde engulu yaterera bulungi nnyo by the way wastroke naye addawo n'atereera so gwali yampuliriza muganda wange tewetulako ng'olina ekizibu kya pressure ky'ogenda okukola westro gy'ennyanama olunaku olwaleero oba ogenda kubeera ng'onkubira ku namba z'essimu nga bwe ŋŋendo zikusomera naye mukulu bano kye ŋŋenda okukola leero ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogw'omwenda njagala okutuuka nga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi nyinayo abantu 6 nga bajja wano okuwa obujulizi nti omusajja oyo yatujjanjaba pressure neewona gwe mwezi gumu njogedde abantu 6 benjagala olunaku olwaleero okujjanjaba pressure strictly babeera 6 abantu abo 6 tugenda tutambula nabo okuva olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 5 mbate ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi nga ffenna tulina obujulizi obulaga nga Allah ye mubeezi nti tukoze eki tujjanjabiddwa pressure yaffe era eteredde abantu abo 6 kye bagenda okukola mugenda kuwandiika ennamba z'essimu zino wammanga ebbanga limumaze nga mukozesa essente n'essente nga mujjanjaba obulwadde bwa pressure naye nga bukyabasumbuye mugenda kukwatayo 15,000 gyokka emitwalo 15 gyokka tujjanjabe pressure yo mu mwezi gumu era bwe mmala okubajjanjaba saagala musirike alina obusobozi jyanku kupaala fm owa obujulizi ate alina busobozi bujja kupaala fm tegeeza munno omulala alina obulwadde bwa pressure nti omusawo mwagalanyi yasinga mu kujjanjaba pressure ennamba z'essimu ze zino wammanga essimu ya Airtel ogenda kuwandiika 0703
1: 0703.
2: Erode muwandike 03.
1: Damu wandike 03.
2: Chenda mutano.
1: Chenda mutano.
2: Sembi ayo anamunya.
1: Anamunya.
2: Mja kujidamu. Mm. Wandika 0703.
1: 0703.
2: Erode muwandike 03.
1: Damu wandike 03.
2: Chenda mutano.
1: Chenda mutano.
2: Sembi ayo anamunya.
1: Anamunya.
2: Eya MTN oja kuwandika 0780.
1: 0780.
2: Asatu musatu.
1: Asatu musatu.
2: Abiri mutano.
1: Abiri mutano.
2: Osembia yo kuminemu.
1: Osembia yo kuminemu.
2: Eri 0780.
1: 0780.
2: Asatu musatu.
1: Asatu musatu.
2: Abiri mutano.
1: Abiri mutano.
2: Osembia yo kuminemu.
1: Osembia yo kuminemu.
2: Eee, awe ba pressure. Tugambi tujia kujanja baka abantu mukaga. Tugendo tambula na bo mwezi gumu.
1: Bakumeo ba ujulizi.
2: Eee, bakumeo ba ujulizi wanukupale efe mbagama msajo ya tujanja ba pressure.
1: Amina.
2: Allah ya isi za kuye na tujanja ba nituo. Na mwezi gumu.
1: Wewao.
2: Zeni mumieze evili ye guagama ntio ina stroke.
1: Mm-hmm.
2: Wewao.
1: Amina.
2: Katunuide ya tene kuwa ino vrado wa sukari tuwite diabetes. Sukari yonu vanae aja njabi wanaona. Ebigambo bino sibibagamba bibanyumire wabiba we comfort no njagala muteke mu nkola sukali wa bikabya mirundi esatu tuina che tuito kwela pre diabetic yegwagama nti obonero wa sukali obuina ninga tibana kulangira mbarade wa sukali tuina che tuita okwela type 1 diabetic yegwagama nti ekirungo cha insulin mobili temuli yadde then type 2 diabetes ye guagama nti ekirungo cha insulin kitono ddala era bayina empeke ez'enjawulo ze bakusaako mbu ziyambe omubiri gukozesa ekirungo ekyo kya insulin ekitono ekiriwo ekyebuuzibwa eddagala eryogenda ddibeerako kuva ddi era paka ddi gw'obulamu bw'ogula omanyi bugenda kukoma ddi era omanyi ogenda kukozesa ssente mmeka kituzeeyo ku kiri kye mbagambye nti fere tufula muntu kubera addict wa ddagala era na wa sukali ali yampuliza ngenda kubuuza ekibuuzo kyekimu bwobanga ddala kitufu oli ku ddagala lya sukali lwaki otuuka embeera eno gye tugamba nti oli hypoglycemic etuuka kye tutegeeza nti sukali ali nnyo omulundi gumu ate sukali eno bwali nnyo omulundi ogumu bino bye bitera okutuukawo osobola okuzikira omulundi gumu ofa Echo kubiri. Era bwa kenyo. Ero solo kuzikira omulundi ogumu nofu. Kati. Okwe wale vyo na. Okubera kudagala eri kugumaza. Zeno ndita kugumaza. Kubanga dachitufu. Bubori veda ku. Ruachati baga masukari ya kuse. Nenga atori vadeku. Feno kumagala nyabu grupu tukugamanti. Tujanja basukari na wona. Atira na woni radala. Tutia. Tukuza ku original Allah kwe ya kutondela.
3: Dota, sukari. Oliva wama zende sukari. Umana kubanga kamia anga kumineketa. Tafuna anga kumbiso. Atuwa kulifunda kutila ya wana.
2: Hei, chiso waka bulungi nyo. Hanti chino chechino chentansi na choche nkugami. Ndi tukuza ku original Allah kwe ya kutondela. Yeriwa. Yeriwa. Ndi bisele bisinga. Chisingo kusumbua barade wa sukari. Zibeda insulin levels momobili. Mm-hmm. Akatago kano oba pancreas akatuwe chirungo chine cha insulin kekaba ketage ebirungo ebiri nacho kadewo ngabe kateke duo kubera ngateka ina chikawaniri ya kuwa chirungo cha insulin wabulanga koke njini keka manufacturing chirungo eche cha insulin naturally nga mungu ya katona kateke duo kuwe chirungo cha insulin mwipime bitufu Nebule tukakoze samu ngeri eri artificial nti tukawe kino kasobola tuwayo kana katono tono awobero uyunona otuka neisha no bine gumanyira ni gumanyire mpekezo nga nebozi myati zichaina makuru mu mubiri
3: kandi kubuze na kino doctor orwe ngamba nti kwanga tujja kugira ku radio sukari bundi butawanya abantu sazino une hana abuzande sukari ne yava kuchi kunyanyo chayo nali mu sukari
2: Ebisele bisinga ekireta sukari biva bibere bintu nga bibiri oba bisatu ekisooka abamu obulwadde bwa sukaali buno buli genetiko
3: buli
2: musaayi wansikirano
3: naye
2: nakino kankikutuliewo ddalira mwabali ababwina nga mugamba nti mu famire yamwe sukaali mwali jjajja yafa sukaali taata yafa sukaali naawe ina sukaali eyo kaasi kyesobola okutulibwa etya janja basukaali mu mubiri gwo kati bana abaana boogenda okuddamu okuzaala tebasobola kuddamu okubeera na gundi eyo ya sukaali ekyokubiri ebiseera ebisinga bwe lw'oyitiriza ennyo ebintu ebijjudde amasavu amangi oba butta omungi ekyo nakyo kisobola okkuviirako okulwala sukaali ekyokusatu ebintu ebiwoomerera ennyo n'ebintu ebirimu chemicals ennyingi nabyo bisobola okkuviirako okufuna obulwadde bwa sukaali kuba birina engeri gye binafuyamu body system eno bwenafuya oyinza okwekamu mu binafuyemu omuli akataaga akowa pancreas ate ekyenjawulo oba ekyennaku ekiriwo nti banayo omuntu yena yaleeta aza okubeera nga yejjanjaba nti ebiseera ebisinga emmere gye tuli ekulira ku ndagala so nga ate mu mibiri gyaffe mungu teyatuwamu chemicals zidigestinga ddagala eryo kyovulabe wange buli ajja okumujjanjaba ku doozi gye nkuwa nkuweerako body cleanser nga yabwereere okuyambako okwoza omubiri okuguggyamu ebikyafukyafu ebyo byonna weewaawo kati gwali ng'osumbibwa ekizibu kya sukaali twogeddeku gwali type 1 diabetic type 2 diabetic naawe ali pre-diabetic mu abalwadde ba sukaali bwe njogera zino terms muzitegeera owa type 2 oli ku mpeke ez'omireeza buli lunaku type 1 weekuba empiso ya insulin buli lunaku kati ffe twagala okuzza ku mbeera oddeyo ku nnakyo yo ku origino yo nga mungu bwe yakutonda weewali empisa ezo weewali empeke ezo pancreas eno tugize ku nnomo nga bweteekeddwa okwerebera nga ekuwa ekirungo kya insulin kikuyambeko okumenyaamenya ebiwoomerera ebyo by'oba olidde kikuyambeko okumenyaamenya ebyo ebintu ebirimu olusavusavu oba olubutobuto by'oba olidde kubanga ekimu ku bireeta ebizibu nti weba tebimenyeddwa bulungi nnyo togenda kufuna kirungo kiyitibwa glucose mu mubiri gwo omugaso gwa glucose ono kwe kwetabika n'omukka omulungi gwe tussa oguyitibwa oxygen ne gukola ekirungo ekiyitibwa glycogen eno ye compound oba kyekirungo ekiwa omuntu amaanyi mu mubiri kati buli lw'obeera ng'olya ng'olina sukaali akamu ku bubonero obusookerwako general body weakness omubiri gubeera munafu y'ensonga lwaki ennyonta ebeera y'amaanyi mu balwadde ba sukaali anti

0: ekifuku maso kije enviri zitandika okusenyuka zimyuke ne kala ebina biva ku bulwadde bwa sukaali so gwe munanga ali yampuliriza lekera kugamba abantu nti olina obulwadde bwo tolinda mbeera eri yakutuukako abamu nno babatemako n'ebigere ebyo
1: kituufu olina omukono gwange yanga nti munanga emere esinga banyinsa bangasira muceere nkitetoke sira kino nanga nti muna kati obulamu bunkalubiridde ozo ntimunaalamagye wali sobolabaawo
0: ensonga lwakyo omanyi lwaki bira omupiira ku mpeewo kuno ntera nnyo okugamba nti kampeeyo abantu bwe bati manyi abantu gye bali balwadde bali agadde okwejjanjabisa naye oluusi obusobozi bukolaki bubula kati nange ng'omuntu ennoonya engeri gye nkuyambamu ensonga lwaki ompulira mpaako abantu batono ekituufu ena tukimanyi nti emitwalo nga15 gye mbagambye ku pressure si gyejinjanjaba obulwadde bwa pressure nedda gisingakoawo era naawe ali ebbanga ly'omaze ng'okozesa
1: eddagalaulamunobugamba kakadde ngaogenda kukereera
0: olulanabawako ekyokulabirako wano nti omuntu alina obusobozi oba ssente ezejjanjabisa n'atejjanjabisa afaananako omuntu eyagula spare key y'ekisenge kye ate n'agisibira mu kisenge teba na makulu kyegeza bobisuula era ojja kuddamu omenye
1: gamba dokita tubadde nnaffe yatufuddeko mulangira wetoolo olusa waba kuba olinga afanaga nti nsobola kuwa eddagala n'otera njagala obukadde 10 tebaani bobumuwadde
0: era baali bomuwadde kuba obulamu kyekisinga ntegedde bulungi so gwe munanga ali eyampuliriza teweetuulako eroba
1: ngaowogayaala ogayakibina kyonno
0: buli lwompulira ku mpewo duka bunambiro nabwe ekitwa abalwadde ba sukaali namwe nja kuwaayo mukaaga sijja kuba timawa kampeyo nabano mukaaga naye kwatayo emitwalo 15 owa sukaali oba oli type 1 diabetic oba oli type 2 diabetic oba oli pre-diabetic kwata emitwalo 15 westulojja ennyanama mpaddeyo mukaaga naawe tukuwa omwezi gumu gwokka bwe guti owa sukaali naawe ojja kukomawo ku paala fm wano jja owa obujulizi ogambe nti aa omusajja oyo ye wanjawulo nga bw'agamba nti asitukira nsonga kituufu asitukira nsonga so naawe owa sukaali ky'ogenda okukola kankusomera enamba z'essimu zino bane enamba zino zibasomera busobole okubeera nga mukuba oba okubuukinga abantu abo omuwendo gwe mba mpadde kubanga singa okuba essimu nenkugamba nti baweddeyo akasente k'oba ojja okusasula kajja kuba kangiko okusinga awo so enamba z'essimu airtel wandiika
1: 07 03 07 03
0: ero demo wandiike 03
1: demo wandiike 03
0: 95 sembi ayo
1: anamunya
0: nja kugiddamu wandiika
1: 07 03 07 03
0: ero demo wandiike 03
1: demo wandiike 03
0: 95 sembi ayo anamunya
1: sembi ayo anamunya
0: then esimu ya MTN ojja kuwandiika 07 80 07 80
1: 33
0: 25 sembi ayo 10
1: sembi ayo 10
0: eri 07 80
1: 07 80
0: 33
1: 25
0: osembye 10
1: sembi ayo 10
0: esimu ezo bw'ozikuba nga ziri bizi naye nga wali agadde okubuukinga
1: zitamanyesi
0: teekako sente ezo zikuleetera erinnya Ismail Kiberu sente ezoba ozitadde watuufu linda bulinzi kufuna bujjanjabi in fact kangambe nti bw'oteekako sente ezo linda bulinzi kuwona kyenyinzaokugamba kubanga eddagala lyomba ngenda kulikuwa ate oba ogenda kuwona allah nga akkiriza kinteranye era okubagamba nti tebeerako incidensi gwe kuzuuka ku makya n'otuukira ku paala fm n'owulirako dokita mwagalanyi wabawo ensonga lwaki allah asazeewo ozuukuke ku makyawo nga lwokusaala salatil subuhi otuule waliwo neyalemereddwa
1: waliwo yafiiriddeyo
0: kitegedde bulungi so tandikirawo okubuukinga osobole okubeera ng'ofuna obujjanjabi buno ndowooza kantuuke ku nsonga ya baganda baffe abaami
1: anti ino bakubagala ennyo babakulindiridde
0: bannindiridde
1: nnyoabaami ngaffe tannakwata ku nsonga zaffe
0: tannakwonala ku nsonga zaffe ate atugambye dokita w'abaami ntandise

0: Musanzu Katoni Zimwenda. FM. Ekura, eri omuntu wa bulijo.
1: Tasuba program.
2: Nimbali special.
3: Kullukum ra'in. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Amane no. Ekitere tsochino. Ovunayizibwa buno. Omar obuyitako, Abdurrahman abuyitako, ambulize ojali abuyitako.
2: Nimbali special.
3: Buli ayina kyalonda agenda kubuuzibwa ku ekyo kye yalondesibwa. Yakirunda atya? Olwo adda wajja okubuuza Omar ng'amubuuza an ahlihi ku batule mukyala we n'amubuuza ne ku baana be.
2: Nimbali special.
3: Omuntu yali badde ateekateeka kyali yanukula Allah ng'amubuuza ku Abdullah. Ngabuuza kwa Abdurrahman, ngabuuza kwa Khaliswa, teka, anse kuyisaawo.
2: Nimbali special.
4: Metula mbululira, enamula yubu silamu, kusongeze nja ulo, ngatugera ageranya, nebi ebigenda maso monsi.
2: Nimbali special.
4: Bulirwa mukaga, sawe mu, paka satuwezo kumacha. Nimbali special.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم وكرتنا زملاء على بال FM كتولي أتين قاني ديزاني شاري روم برنامج روم ميمبالي سبيشل الجنة تغاية بتبيانا بوانو استعمار وباكو لكو بيتالا سونغا زاكو سمي سانغا زينو زاكو تكا تكا عمرا ومن هيجا ate ne kwa saganya nsonga ndala nyinyi nyo ezibanga zitala edini maso no kongera kubitegera kale buna kula mukaga tubera wano atugenda maso no kwejukanya nsonga za kwebaza okubantu ochali kitundu kwaba be 10 de kumukutunga guno ne kigendero cyo kubantu obuli yawo amachagaliro bako ne cyongera kunzikiriza yo ugitegera no kukimanyana ngiri cyose olukora mu ebyo ebitufu mbira wano ni mutabani wa semule Sheikh Omar Sidiki Ndawula katulana naye wano tugenda maso na kwejukanya nensonga eziwera ko naye ngabulijo twebaza mwina ababera ku mimbal zenja ulo okubati mtu sabo lya ubaka na dala wa wiki era ne tu sasira mwina bafunye bizibu ebyenja ulo ne tusaba Allah subhanahu wa ta'ala belinga bagumya munteka teka zonna banafiri tuwea na buwano munteka teka ya Nimbali Special babira u ilanga tuwaga lukubwa jukiza banafiri awa guayagala ukubako nevi otegira fungi za mbili makumia bini mukaga bama zo kutuka kaini nukumulidu guno jangu tujanja waze bitutunda bitu tusensira katali omusagu guno guze atenga ojja kubanga oyiga enunda y'embuzi ey'omulembe ennima y'ebyennyanja egoba obwavu so nga ate n'ennima etunda n'emwanyi ereeta akasiko ku matama ng'omulimi n'engeri ki gy'osobola okufunamu mu nkoko zo newakubadde nga gwetozirunze kale ensuubula ey'omweru w'eggwanga ejja kubeerawo nnyo y'amagoba kali bagamba nti byonna fungiza tukole 2026 tujja kuba Kalamu House wali kumpi ne Uganda Museum na kusoma zijja kuba 10 na 11 kali ne tuegate kongo funa tikiti yo kumitwala ebiri jokka wano ku Pale FM songa tosobola kugenda wali echengera ku Infinity Beauty Home oba n'ojja wano ku AK Islamic Center ojja kubanga munanga byonna obifune ddala bulungi nnyo White tamagi kisabuni obunga obumulembe ate jude ebirungo ebyenjawulo okubali mubiriko ebyokuleta ebyomisa bya kumukyalawo bagamba nti nogula white tamagi obunga ku dduuka lyonna eri kuli okumpi olira ekyamagero ekikumi engoye zo nga nyonjo ebbanga lyonna ani omuzimu rani gwenteekateeka eya buli mwaka jangu tumalirize ebyo twatandika misini jigira kubira wono ya anamizi murani gikomiyewo ku mulundi guno tutudukan nga tumaliriza administration block ichwe cha mana bafe bali abatalina ayamba echa shukrani bibiz home nga nakuzomezi ja kwa 12 mwezi guno wali kulugogo cricket ground jango fune akajozi ko kono dukira mu mitwali satu zoka ku reception ya Pale FM oba wali ku AK Islamic Center ensonga zina tujja kubanga zitambula kale katugira kwa katuduka tuduka budusi tudukira ensonga yabana baffe House of Zaka ni wako Uganda wagamba kujukiza kutola zaka mu malio kutukiriza mpaji yokusatu yo msilamu kusobola okutambula no kuyamba ababere mwetavu kalibu wangu ni msubuzi wali mkazi wa msala wali muli mlimi wali na taxi role wali contractor na wene kwela jange sasura zaka ya House of Zaka ni wako Uganda kusobola kubango sasura ya Mtropical Bank, Cairo Bank, Diamond Trust Bank, Pride Bank wa mune Tropical kali kuzisa simu yabo ya 0-7-7-0-7-5-5-5 wako 0-7-0-5-5-5-9-9 jabasa nga wano kwa Odi Kampala Port namba 9 kwa na Pale FM masuga Odi Kampala Primary School mwewa tiyo awana feba kwa sabu zaka ni wafu Uganda mwewa kugamba kali chukumu sambu katunyezo mwenda Pale FM kwa tuli na te kuzino habili mwibi ezwayo kwa sawa bili ezo kumacha tukaanza nyo kutuweka takuru na josinzira abali ku YouTube mwija kuwanga tufuna agenda wali ku Islamic Channel Pale FM Islamic Channel mwija kuwanga tufuna oba osobola kugenda ku TikTok oba kunogenda ku www.palefm.co.ug online mwija kuwanga ila ofuna programu eno butelefu kari mzukuru wa mkamedi
1: bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا وزدنا علما وارزقنا فهما واهدنا ووفقنا للحق لما اختلف فيه من العلم انك كنت عليما بكد بفي بنينا في بدانا بفي ابتو ابوكا بانتو ابكرو واتي مونجيري يتسوسو وزابا كد تسو بيدانتي كمتشاتو جسامة تو نفكي كمتشاتو لدانغا تجيجيرا تبارا tuchali mwaba abasa mukirize tusoke tubabuzeko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa asad allah awqatakum bi kulli khair
5: amin
1: we barukwera
5: okwera twayiza twira twirira nuddala
1: mwayira
5: eh twirira dala era egenda kufuka ada nkola ebanga obeyi neyingira mbanansi nayenga simbi
1: nayenga
5: simbi
1: owange kibona ebyakyo naye ndowooza oba tabai onansi mukhtalifa
5: kituufu
1: Ubumbwa bw'abantu
5: bwanjawulo
1: naye kiri kya bbeeyi nnyo era kirungi nnyo ebintu ebirungi okuyambagana ku byo oluusi n'okubipromotinga ate ebintu ebitali birungi ndowooza bye bigwana omuntu okubeera nga oboolyawo naye ekintu nga kirimu obulungi nga kirungi eri abantu enteekateeka eyo much as gavumenti yajja nayo mu ngeri yonna gye yagijja nayo naye erimu obulungi naye oba abantu bo basangibwa bajama bujama oba mitima gyabwe gyemibi
5: lwaki ati obuyonjo buliko omutima omuntu
1: ekikunkunganyisa ebikyavu oba kasasiro oba ebyo byonna bye tuba tuyonjeza n'ojja obiteeka mu kkubo ate we muyita Obakazi abo bali nga bala fayirini nakabubi.
5: Nakabubi, ye.
1: Babira nga ni reprogramu.
5: Radio Uganda.
1: Radio Uganda. Mm. Nga nti, guno mulembe ki.
5: Guno mulembe ki, bajita nga guno mulembe ki.
1: Kwa gamu mtu wakule chitu, nuku wata kutama.
5: Mm.
1: Kwa gamu, niliku subira, nubu zati, guno mulembe ki, bano watu kutubangiri ki, aba kule bintu bino. Akunganyizibwa asobola okutuvaamu kubanga si mulungi gye tuli n'obulamu bwaffe tumukunganyiza ate lwaki tumuteeka mu nteeka gwe bakulagira ekifunga nawe okola Zibane nuhuza, nti, uchafu muno, wani wa debu buteke wa mchifo, dara, nga, chisani di, we muna jia, ne mubu jia uruonji, ne isibu, elie wafi, ne mwona mgamba binu, okutuko kumira ndi ya bantu, bata demu kumonga itu inana wetu ita. Ekubo, fena kutuita.
5: Baya daono mstense ni Chirwando?
1: Ya, daki. Omutu.
5: Kola nsiwa fomu pia.
1: Omutu ye unye, sa.
5: Mm.
1: Bantu, mwini mu, banami. Mwini bantu, banafi. Mwini mu, abe unye, sente gira ya mwe.
5: Allah.
1: Bantu, banafi. Mwini mu, mwini mu, abe unye, sa. Na ye. Haluwe chitungo wongo wongo ogulamu. Buku gamba na yeji ono chikoze chitia.
5: Techiti chiwomye.
1: Ino techisani de. Toko la wotyo. Toko la wotyo. Msimanyi. Na ye. Ewe uwe mitu yufana gana. Okay. Wakati mkuiliza. Aba kule mbeze bebi tunu biya fe. Ndo uzaba yambe kukubifana gana buwebi tiyo.
5: Chijia kuyamba nye.
1: Onkuka no kuruweza. Yemi mwiba bibika. Aba tufana kumweba tiyo baba bagwana. Tati chabuli mwezi.
5: Chabuli mwezi.
1: Kose mweba tiyo. Bagwana uketebua. Kari bakwatibwe. Newe bakari wako. Baba mkari ya ye wiki orokorecho.
5: Osanga anategera.
1: Ato mwezi omulalera anadda muna atukola bwatyo. Kwa omuntu bwoba tosobola kwegunjula. Bagunjulemu.
5: Bagunjulemu.
1: Bakugunjulemu.
5: Anti era okugunjula kwo kubeeramu amadaala.
1: Eno ne wafe mu busiraamu sibu tuyinayo taazir. Tuyinayo ebibonerezo. Nga si virambike mkulani ni muhadizi. Na hiyo kusinzi ila kumkulembeze. Akanga vula omuntu gati. Apu akula mwate. Tumkule yochi. Echi nzo kumuja kumbeleyo.
5: Apu kumuzamula ini.
1: Aha. Mubusina mjevide. Tuina. Tazir. Na hiyo abantu wafarabu webatyo. Then never come up a fair, Irano, Noza, Tachikoreba Murundi Gumu, Naye, which again that you take what take what, Bukera Kumacha, and that
5: you take it
1: day, Kubanga, much as a Binukunganziwa, which have no Kanganziwa, everywhere a couple would take a boy, Mojakuan, I would take a mobile study to Noza. Ebimotoka ebikunganya ebijjawo
5: kasasiro
1: kasasiro yo kumutwala nabyo byetaaga okwongerako bagende nga bakikola kijja kutuuka ekiseera ndowooza bwe banaaba nga bali siriyasi kukyo kiyinza okutuuka ekiseera nga kiteredde nga bwe bikuŋŋanyizibwa minsi ezibijjawo nga nazo zifuuse mutawafera nga weziri ekyo nakyo nga kikola kitya
5: ekitambula
1: kitambula kitambula than okubeera nga mwezi kati tugeze mugunu mbeera tebadde yagwa kubiri
5: naye
1: kati bwemutambula emyezi nga munaana nga bifaanagana bwe bityo ate abantu batuuka ekiseera nga beetamu abuyeetamu agati sasiro ono akuŋŋanyizibwa n'atumalamu omwezi omulala
5: n'atusa ku mwezi omulala netuteyako omulala
1: so ebyo nandowooza biba bigwana okulowoozaako n'ogenda mu maaso nga biteekebwateekebwa weewaawo ekyo nakyo ndowooza eyali saturday
5: yaggwa netutambula
1: sekanulya ayina kyagambye
5: wiiki eno baddemu ebintu bingi mulimu ne bannaffe manyi otera ogerako efutuputu
1: olwolumu
5: kyegegwa odalasi ebiseera byali kyegegwa eno bafunyemu enjega
1: yokuyegegwaebyo
5: balinamu bafunyemu enjega yobukulembeze waabwe
1: ekyo nakyo kituufu
5: mungu yamututte ku myaka
1: emito
5: baali bamusaako manyi goyinza oba wali madiina oba tewali madiina naye zijjukira
1: gwali mwakaki
5: 92 zenali ku biraali
1: kyenda mu ebiri nange ndooza ku biraali nali nvuddewo nali bugembe
5: engamba kabaka omuto wangeri kyono nga sibitegeera ye yoyo
1: kabaka tegiba myaka ebalayini
5: kabaka ebalayini
1: lubutonga lweluliwo era luba lwerwo yaliwa myaka esatu kitaawe nga akisiza omukono ti nga yaliwo naye kati ono katonda yamujululidde ku myaka
5: 33
1: abantu betubasaasira abantu betubasaasira
5: okay kakati tugenda kutandika naye waliwo ekigambo mu wiiki nga 2 mabega wakyogerako ne sikitwala nnyo kyali kikwatagana n'abantu n'enkozesa ya social media naddala in quotes abasiraamu waliwo ebyali bitambula naye no stressing nti oba oliawo abantu mwegendereze byemwogera mu kamera zamwe abamu balaba nga bataddeko obukaaya ngaenkofiira nabalala n'amakanzu nga bagambadde naye nga boogera ebigambo binene kiyinza okufuuka ekya bulijjo ngaolyalaba nno kiri naye ate nga kikosa umma ne community okutwaliza awamu njagadde kikujjukiza naye nali luli nange sakiteekako nyo naye ngenza okola nga ti kigambo kinene bwogenda okuyitaayita oganda ntiotaddeko akakaya nenkufiira nga tebikwatagana na nkola ya busiraamu ntuufu neŋamba nti ebibanga bya social media byo bikirizibwa oba omusiraamu yalibadde newakubadde omanye omuntu agenda nabeera mu kisenge ki naggalawo bepa nateekako ettala nateekako kamera nayogera madabba akiru matwafu ngaolaba oli atwala akakaya nogati naye bannange abetugambye wali mabega nedda anti ndi mimbali special
1: omanyi ebimu ebimu tubizza mu masa gabyo nga bitususeeko ebimu
5: tubizza
1: mu masa gabyo nga bitutususeeko eggwanga lyonna erina obukulembeze eggwanga lyonna nga lirina obukulembeze wabeerayo ng'obukulembeze obwo nga bwe bulina obusobozi ku byo Obirayo bukulembeze nga bwe bwina obusobozi. Kyobulaba nti hadith eno abamu abo walimu bagikozesa ne bagati atujive wansi
5: okudda
1: ku mutwe.
5: Mm-hmm.
1: Abantu bagati etambula nga bweri.
5: Nga bweri.
1: Omaka kigambye gati mara'a minkum munkara.
5: Mm.
1: Untu bwalaba ekintu ekitasaanye.
5: Ekitasaanye, yes.
1: Obuyinza n'obusobozi obudiringa nakyo.
5: Mm.
1: Abantu babira na bwanja ulo.
5: Mm.
1: Nimo nayo yabuzinga zinga mu statement ntono nnyo satu.
5: Mm.
1: Yagati fali yugayiruhu biyadi. Abantu babira nga bonna balaba.
5: Mm.
1: Eri kitu ekitali kituufu kituuka ekiseera nga abantu bonna bakakasa nti wano waliwo ekitali kituufu.
5: Kitali kituufu, yes.
1: Mm. It is good enough nti yagati duli search twala nnyo. Obudde bugezi gati kati kino kitwali twogerako. Owulidde kati bigenda byeyoleka mpaka buli omu bwatuuka nga abikoze atya nga abirabye nti banna kino kyesittaza kino kisusse. Akati tudiringa tutya n'ebifalaku bwe bityo. Obusiraamu mpaka yatugamba nti haa mwine egeriza njawulo falyugayiruhu biyadihi. Waliwo abateekeddwa okubeera nga bakyusa.
5: Mm.
1: Ne bakozesa emikono gyabwe abalina obusobozi obukozesa emikono gyabwe okukyusa ebyo
5: nga mikono gyabwe
1: bakyuse ebyo ebitamwa.
5: Mm.
1: Automatically alina obusobozi obwo asookerwako yalina obuyinza otya okuwuliranga ngamba wano.
5: Mm.
1: Nga nti bino byenjogera manyi nti Uganda eyina UCC.
5: Mm.
1: Era bino nkakasa bijja kutuuka bituuka gye baali batuyambeko. Wali Uganda Communications what?
5: Commission.
1: Commission. Yeah. Weri wali mu Gwanda.
5: Onalibu nyombi tembo.
1: Kitegede bulungi.
5: Yeah.
1: Ntera okwogera nogati gana amasimu gali mikono gy'abaana baffe.
5: Nnyo. Waka, waka, waka, waka.
1: Okitegedde.
5: Mm.
1: Niye mutumulidde mutya abaana baffe? Bonna bonna ntigira abaana bwe mba ntigeze njogera abaana baffe, ntigeze abaana b'eggwanga. Abantu batwonoonereza ddi nga tulaba naye nga waliwo abalina obuvunaanyizibwa nga ne bino babiraba kubanga bwe baba nga tebafollowinga bino, what is their work then? Kati omulimu gwaguba ki?
5: Lwaki bali mulimu?
1: Kugamba bo abatwala embeera zino.
5: Mm.
1: Bo tebalinaamu baateekebwawo nga tebamanyi bisaana na bitasaana.
5: Bwemanyi era walinga wedda walinga wa minister waki wa integrity something like that.
1: Integrity.
5: Ethics and,
1: ethics and integrity.
5: Manyi bazikwatagana ne commission.
1: Wa bakole ki?
5: Mm.
1: Batuyambye batya? Bayambye batya abaana baffe? Mm. Bayambi batya komite yafe
5: generation
1: bayambi batya generation yafe tuvemu generation ye tuvemu nga yona nvundu nga bajivunza bajivunza tulaba
5: batunula
1: batunula bwe bati nabuza olwaleero.
5: Mm.
1: Wiki jada yayongera okwo bwatyo kyokoge nokuwulira nti mwana wattu bino bikolebwa ku simu abantu nga bazimanyi.
5: Mm.
1: Tuziwandiisa amasimu gano tugawandiisa.
5: Mm.
1: Basobola okugafa olwoluyinga era obe kati nabadde nasibi eki nalabye ku nini namba nga bagamba ti aa kyasa kyulietiz baga ti aa buli kimu kyonna
5: kize ku nini
1: kize ku nini
5: bino ebya pini bivuddewo
1: tini bagenze kubijjawo.
5: Mm.
1: Dala dala nga abantu balina okufollowinga ebifaanako bwe bityo.
5: Mm.
1: Kiki ekyo ono atuula.
5: Mm.
1: Naye ekika ensi ddala gye batasobola kumanya nti ono simu ya ono kalungi
5: nina taakiri nti bagimanyi okukakasa kwange kungamba nti bagimanyi. Mm.
1: Kalungi
5: wanji
1: obera ke Saudi Arabia
5: nyona amanyi
1: waliwo nga ebintu ebitagula ku masimu g'abantu oba oyagala batwe nga tebigula
5: kitufu tebigula era ushukuru olinga tuna tujja kusanga ko kyabya bufuzi
1: lebo oli koloti ya tebigula
5: tugenda kusanga ko ya bufuzi
1: mugaso ki ogwa abayino obusobozi bw'obukulembeze bwe aba tebamanyi kyeki bagano okwebuuza abange kino kyo kikolebwa kitya
5: mwenye tuwa kena mbla manzani waluwe mkumpule vya alibita kwe kwe kwe kwe nwewe unonja uo nao toi nao laba wade waisa kuchigambe chiganti waluwe chabade uo ningamba binu na ganti yaa wano information ni teina uwe fulumira teijija kuja kusimu yo
1: kare no ndoza nze kakasa ntie byo nabatukulembera tebakoze chimala kutangira bifarakana bwebiti tebakoze chimala era tubagamba batuyambe bakoleki sani de vulgar language kumasimu kubantu aba bwo twayite bani ba bloga bani twayite batia
5: yeli manyidwa bloga
1: huko na chuchi avawa
5: simani simani
1: ojulo kuchizi yeli mu mu mu mu rimi orafo mbwa bloga bichi
5: ya bloga bichi ee orafo lwe na mkulabi ee
1: bloga bichi tichamu jisibu wano kubantu mongina mnyo bisani ndi
5: Ekikuzaamu amaanyi nti obooli awo obusobozi bwe buli nti bwe kiba nga tekiri mu layini zino bwe ziti eza bulijjo mwana wattu ati byo byanguwa simanyi lwaki nga zino eza bulijjo eza ladies and gentlemen yogera ku mukulu kiba kiwedde Echo, ilole, wiki eno, uluwa mvuka kwa hadi mkoti, yoyo gila kalibu lidribu libu wacho. Neji ila diva mkula chidi wa mfuna. Sobu sobu zi manjinti ndo webuli, ne endo za will, itana wako veda o, one shosho, ukundi, impact ya yevi ntu yevi.
1: Fe, buwa kwa abu, mbaka ya ganda ya ganda wasi, na agama tu umana la yestatea. Omunafata ni kuleveyo. Fabirisani hii.
5: Tufugeze mkategore yu kati.
1: Ata ina msobozi.
5: Chogere.
1: Baribu bugati timukuru. Elana hita kutagamba bugami timukuru. Abana mwukere hivi kambo. Sibu hati wabira.
5: Sibu wabira.
1: Edari ya wakati. Eridako fabirisani hii. Kukosi sanimi za fe. Okubela anga tubiogira ko. Nunkiru dhalik. Alame yafaru almunkar. Okubela anga. Tukoma ko.

0: prices.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu ne ya meals ebitano. Waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.
3: Kukwaniriza mu program Mimbali Special. Yungi lukutigiri dinyo, ukujiki nenya, uwamu lukujiki nkuka, ngatuli uwamu, niwa mashika wa njauro, buliruwa mkaga, ukuwa kusawe mwizo kumaja, paka kusawa satu, program, Mimbali Special. Nge kurete dua.
4: Aljana toraya. Kulaga na nabo, okusome sobu siramu kumitendere jenja ulo, muyuganda ni waweru wayo. Okuko zese mikro jahidja ne umura, mubutufu wajo, okuba lida zaka. No kujitu usaku betavu. Kusano kutabaganya wafunyo butakanya, kusonge zenja ulo. Aljana toraya. Basa angibu wabakuli kubitala. Bakubideko, kuziro musambu ziremu, chenda mumusambu, nsambu, habidi mumuenda. Opa kuziro musambu ziremu, ana, atano mumusambu, nsambu mumukaga. Opa kuziro musambu 03 kinana mwemo mkaga musatu 10 na mukaga alijanna toraya.
5: All right, chikumu sana kwa tunizume da pale FM kwetu li wewe nyo kwa ngo chaga na masongo cha tuliza program Mimbali Special kwetu li nabo na ajanna toraya kwetu li nabo anot kwa baza kwa ntio chaga na masongo cha tuliza no kutugoberera mgana kisika mgenya soka bukoto manyinti na wewe kugoberera na mwena wagina masongo kwa nga mwere chitundu kumuteka tekele ya Mimbali Special bulu wiki tuja netubako uvuli yao yutuongeza kwebio mwaso miyo mwadalasa genja bulu wana watafunye mukisa nubango subulu kufuna dalasa yu wano chukumu sambu katanyeze muenda ekulali mtu wabili jo tugina maso tulimu chitila chafeje cha ukuwanga chalumula ilanga tuwali tuchagina maso noku ogira kunsonga migaso nangelichi obuwanguzi wabana mafibubela erigwe alina ye kati sawa zino biki byosobodde okubanga omwongerako nga wali awakaawo obate wali oba olabyewo emiwaatwa ki gy'olabye ebbanga lino ly'omaze ng'omwana aho aliye bajja tuyambanga simanyi bigendera bya holiday naye ndoza ebimu ku byo kwe kuba nti n'obooli awo omwana addamu mu mbeera y'okubeera awaka n'okutanjaba n'okugoberera ebyo oluusi byatafuna budde kubigoberera ebiseera byamala ng'ali ku ssomero naye wakati mu byonna ng'atambulira mu mbeera ey'obuyisiraamu nga bwebadde etambula kale naam shekhu
6: nga tonnagenda eyo ndowooza tekinaba ekiyinza okubanga naye kiringa bwe kiri kubitambudde ku social media okwo mu wiiki eyo essomero lya Kawempe essomero lya Kawempe akakiiko ka parliament
5: akagoberera enkozesa y'ensimbi z'omuwobusolo kaatu kakyaddeyoko
6: sijja kuba nyono na bigambo nyo biri yao wabula ekigambo kyange kiri walala
5: wa
6: ibyo twalabye bitabirwe bityo kato twongera okubyetegereza obwenyini bwabyo naye edoozi yange ligamba nti tewabere mabega w'ekisenge nga wali ensonga emabega w'ebyo bye tulaba tewaba nga waliyo ensonga kiddamu ku Mimbali Special wano ku Radio Pearl titewaba emabega w'ekisenge emabega w'ebyo bye tulaba tewaba nga waliyo ensonga
5: oba tugenze mu suudhani
6: si suudhani ebbanga lyonna tugamba nti satubdilaka al ayyam ma kunta jahili ennaku wezigatambula bwezitambula ebintu ebimu bigwawo nebitambula naye bwebitambula webitambulira oluusi biba tebimanyiddwa bingi biba tebirabiddwa wabula tuffe tuba tubirabye ensi ebyo ebirabye naye bwewabeerawo ekitali ekyo ekirabika nga gyekiri emugongo ebiseera webitambula kyeyoleka ebiseera webitambula
5: kyeyoleka
6: kati bino byatandise bwe bityo era tubiraba tutaddewo amaaso tubiraba naye tewabera nge mabega wabyo waliyo ensonga era mu ngeri eyo esomero lino mu ngeri yaliyo manyi primary yange eriyawo
5: wali kuzukuli olwa kuzukuli olwa kanyimide bangami wasenze mu budgeting omuziki tiba kuwe 12
6: Nga ensonga za mwabajuma ne zukuri
5: zi
6: nga zeziri emabega wabiri
5: yate bigatta biti
6: atufayo gweze komiti yange etono
5: era bigatta
6: anga tusansire tebukeranga kumachia ne bigendo kweyerula ne bigendo kweyerula nga ensonga za butakanya bwabajuma na zukuri nga zezava mu embiro zino
5: mbadde ndoza eno nteka teka
6: tofayo
5: ya lushiko lwa gwanga
6: ze kugambye biro tutugera
5: mwafunye bufunye mukisa ne baba sokira mu
6: simukisa simukisa era
5: mwakale mwakwasi ba chance
6: mbira era ze kugambye mtitebina bakubera bigwana nyo kuogera kutu bichetegerezebwa kubanga nakachikira kageze yo tana ko ibyako kaga twadis my banga bweti twatuge basinga jira bajja kuogereze ganya na yiza usu wali konsani yangi
5: konsani yeri dawa
6: konsani yangi gambye to kusinzira kubyenu awo wet esomerero weriri wali worango za leadership eya juma ne zukuri
5: ichi tofecho
6: esomerero litudde mu leadership we sibo guri
5: nyo
6: ala tusasire nyo rango zezo zileme kubera ngate za zinende njeza buru kukide musomero biangu nyo aka ya tuliba tukakuru
5: atu wala alide wano neze njaka la kuno nya alaka baina parlamenti wa jumani zuko
6: ati somo kila dada okubaka agena gati aka ya jango itekeno ojokole bwoti ejuiso mu Uganda biso wakere dogeti ye oni mizite emisinde bandu jibane ze
5: na ye wena mu objectives nga byabadde bigoberera nga nalabinga biga tunonya kutereza
6: akaya naba tu naba mpuliriza mu kisere kitufu tujja kuogera bisukka wano
5: nonya nkonekitinga yo
6: nabino wacha aliwo
5: bye bichambule
6: kati kwa side jontwara side tukanye kukanya zi wano nakaya side jantwara bade sinatuka kujogera kudi omanje gara no radio
5: yes we are communicating
6: we are communicating
5: yes.
6: Kati ati when we are communicating ku forums ezipana ku bweziti tutekedwa kubelanga what we communicate biri mabega bidi wa guru wa kuwosa busa tuteke doku beranga tuli nyomo la ya facts
5: yes
6: ode bunuji kati side ya yu
5: cheva hapu jene ngati uwae
6: mchani kwa setia
5: tuma nyiru uluza chiko akagobelira entambuza nena mika government wata desente
6: ya abuli jo orusa abatu orusa abatu tebabe ilo wale njo na kumanya tegeregeze urutse tabira walaje lokola kuti
5: nakumanya
6: nakumanya acho usiyo tuka mumbera ngebintu tebigwa wono bitunuriya butunurizi
5: nebikuita kobisi
6: nebikuita kubuyisi tuka mumbera nga ebintu ebimu o bikulina kaka kwate ngo teke bwo kumanya dal chechiri wano
5: ati kati obogenze mumbera awali omulema tawote wate wafunyiza ngalo
6: Sawa za chitange mzukuri.
5: Nyo, nangu wangu mzukuri.
6: Era zukuri chitundu kufe. Chitundu, zukuri chitundu kufe.
5: Yes.
6: Nebita amuna mzukuri, basi karunano baba nubitumu. Mbwana yuko kuse kumidi yanga, bali kusimai baba nubatu wangi tuwana tugende. Fetu wako lako awo, na tuzeyo, ba obis.
5: Yes.
6: Ba asomiro kafe. Sibonga batu gwana ni batu indikeri mumekwese se jambamukero kusinkanira
5: ba obizi bazukuri
6: bazukuri batu sindika mikwese se ugendo kusinkana kutugenda kusinkana ko
5: wasimira kuona mukantu kafu
6: wasimira kuona msiruri ya fe ne mukulembeze wa fe Sheikh Khalidi ne batu kiriza Babu sidi kere mikuwese se. Heyo nabi zetu kwa rutia. Kati tewa insena chisena. Munga bachi alimundo erezo. Leadership ya kutubimanyi. Oruwa lero. Sheikh Sufiani. Yomu kubakuliza zukuri. Siwe kuli?
5: Yes, yes.
6: Heyo neona. Miaka jini senga. Heyo rita ambula. Na ye.
5: Wano.
6: Tugami enti Allah sasirebi no bitambule. Ngawe bitambula ngawe twatandiso bilaba naye abajuma ne zukuri Allah basasire bulebekera kumacha ngamwabadde no mukono mukino ngarango ziza juma ne zukuri muzibikira nyo bino biberenga biri mulaini dale tufu nga yabya parliament Echoche nyecho yogerako ngambi eti chibere wechi tu elani ngama ati Allah tusasile biyo kabikore vitia kabikore vitia
5: bitambule
6: kabitambule na ye Allah tusasile nyo bigeno okuguka jami kuka
5: okugwa jami na gwera
6: nga te wali wo elementi elabika wo nti mabega wabi wali ye chitali ye chitali ye chitali ye

0: Bwechina, bwechiva, bwechina, bwechina, nechikeza chivayo. Nga zinurango wazi za zuma na zukuli. Zari ye mabiga, chidja kuwa kivinyo. Bwelila kuangadala piwa na biyara dhiri biya government, ate waja kuwa nsonga.
1: Ate waja kuwa nsonga. Aunze wendi.
0: Bwelina kuwa. Mungeri yone jemina akura bitya. Jemina wabigwe dhiri. Nili kuanga te piwa na biyara dhiri nsonga za government, parliament, tuwana tugene. Nsonga za zafi government. Alhamdulillah. Mtima kwa kujia kuwa. Eda hapo njara chisu sako. Ni mtima java njava siramu. Aba ina. O utio kufana na nangu ugwange. Baja kuwa wera nyo. Na chikuseba yu kusetimenti ya yu. Senga mi kwa kati. Evi na kwa kati. Nangu zizi ino. Anti Faruku. Yagena nako la wati. Chino chikia wetiti. Enako ijia kuwa nyiji. No kulabi buwa kwa haba. Natuwa ijia kulabi buwa mubinyo.
1: Kakati ishizi buchia kunye chilishi mugwe. Totunulide. Sababu. Yevi ukubawo. Biyo nga tu biyo gira kunti. Wanda ya temino. Binzo. Wadekari nga boga mibi. Yali wade bi driving. Zemino kutuka wo. Ne yevi na biyo nga tu biyo gira kwa ganti. Biyo na yali wade bi vao.
0: Ante yevi ngambi. Ntibidiki vitambuli.
1: Angamba mimi biyo gamba oburi yao. Chile kizanti wevili. Rangos. Wevili. Biyo gato gamba na biyo biveo.
0: Okuva okwa biyo. Echo chirala. Era. Baba na mikole batia. Na ye, nga bebacheru maru mabu, bacharongo satu wala tugende. Tebaguana kukosa migaso jibu na busiramu. Wakati mkweru maruma. Simani bache teleza, simani kwa batia, simani wei mitachambula budu nji mubo tuwala tugende. Ati wanwe migaso jibu na buchi. Obusiramu. Kati wanwari wo, dino someru sebu mkada wa. Ligasa abatu wana. Mungere yenja ulo, ligasa jata abachi.
1: Abasilamu.
0: Mungeri ya enja ulo. Gega muku masomera abasilamu. Geba kwa labatia.
1: Gewe
0: nyumirizamu. Siwa guli. Nebila nwebi fara kuwebi itio. Okose wakwa rio. Ngariko sewa guwa. Sengati sangi guanga. Rango zizari no. Mwana watu chiba chikoze mubi nyo. Chiri nganga. Omuziki togu tudeo. Sega ukera kumachanga rango zezo. Tezija asubo zisaba silamu. Obanga zitataga nyaba sidamu kusara kwa muziki tiogo. Buchwana zukuri. Ziba zikoze mubi. Ngera bochirie warada.
1: Ngera bochirie warada.
0: Tige. Wanuwaru kwa emigaso jwa obu sidamu. Bine vili wanumwebitu uko kutataga nya emigaso jwa obu sidamu na aba sidamu. Jiba jikoze mubi nyo.
1: Jiba jikoze mubi. Okay.
0: Mutu wajerimu mtu wadetu wagena kusipuli mkazo. Gati kino chitu uso kubela anti nechitewe chile mursu ili tutuwe ya tuwade mwa kuparo
1: ya
0: tuwe ya neda biyo na mubibere na ye echitewe chobu silamu tisigalenga chile chichi biyo tuwa tuwe wade kukule diyo wana sima kule
1: yes
0: kati bwechile wikila hati ndewa lala era tuteka yendo mwaziri ya fe lukati abange biya bitamule vikule bitia
1: bitamule
0: na ye
1: Techiba.
0: Techiba? Techiba. Mwetitabi. Mitima jia kusikalanga mitukufu.
1: Alhamdulillah.
0: Nyewa chinaba.
1: Naamu tukoza bubi.
0: Kikami
1: mwako. Goyo kitu. Naamu tukoza bubi. Okay. Chukwe mwisambu. Neka nukankabuze kuyasumira yu. Walu ya buze chibuzo na agamba. Na ye. Eno walibu wa sumira.
0: Ngatona tona gende mbina fosomera.
1: Si wasomera.
0: Mtu ya na gena mbufuna nzibwa. Agene yonu umtimu umuyonjo. Oma yungu ntali kechitu. Ate chinta kukaku. Zimanyo mbufu. Omu kona mbutia.
1: Na ye. Kwa jitu watu shimazi.
0: Omutu wa gena mchintu.

0: Studios in Charlie Move.
1: Bali mukola lugudu.
2: Yona.
1: Anti ngapi abenda kaka mufufu.
2: Tebachakola, tebachali mufufu.

0: Wamu kutuwa magese. Utiko zota. Bachiko labata. Utandiko otia. Tu ingini na mituwa nebilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nuku reception ya Pearl of Africa Radio. Oba. Po eke Islamic Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musamvutano bili. Kumi nemu. Kumi. Kumi na bili. Owa kituwa. Ship with us. Banachi nkumu kuchile mali ukuve China. TV One. Woman Movement Events.
1: Chikumi mumu samba katunyize mwenda palifemu ekula liyo muntu wabulijo mwebali nyo mwebali ledala mwena abagina masuno kubera nti muuliriza ekula liyo muntu wabulijo tuchalimu Colombia Pedro Lopez kugambi atandika okwagala okuwamba n'okutemula. Lopez asoka okukwatibwa mu mwaka gwa 1978 banansi begwanga erya Peru bebasoka okubeera nti bakwata ono abaali bazenga ba migrants mugwange la Colombia yali agezaako kuwamba akawala ka myaka 9 okuva ku kyalo kyabwe akawala neke kubira enduru kyona badde ampamba bana kyalo bakwata Pedro Lopez ne bamukuba ejabaguta bamukuba emigo gya katale bamala okumukuba ne balabanga agonze nnyo bamujjamu engoye ze zonna nebasi mentana ekinya ekiwanvu neba muzika mutaka nebaleka yo mutwe gwoka ba muzika paka mu nsingo nge mikono kifuba byonna biri mutaka nebaleka yo mutwe nga gweguli ebweru naye nga tebanna baku muzika mukinya ba musiga sirapu yenna nga awomerera olususulu womerera ekigendera ky'okumuziika kyali kyakumutanga mulamu kye bayita live burial naye nga bakimanyi nti ojja kufa tosobola kuwangalirawo kumala bbanga Pedro Lopez agamba ekyamuziisa bw'atyo ne bamusiiga ne sirapu bayagala enkuyege zimulye zimulume erume zimulye n'ensana afuna ebiwuka ebirala ebyali bifiringa obuwoomerezo buli ku lususu lwe nga baagala bimuye mpola mpola paka bw'anaafa kye kibonerezo kye baali bamuwadde naye wakati mu kumuziika mu kinnya bwe batyo noga tetwagala bawamba wamba bantu wano oli mumenyi w'amateeka omumensani omumerika American missionary ye yajja n'abamatiza n'abagabananga omusajja mumuleke mumuwe poliisi mukoleku ne bamuziikulayo mu gye baali bamuziise mu kinnya nga yenna akubiddwa ebitagambika ne bamuwa poliisi poliisi bw'emutwala tebaamuggalira olw'enkuba gye baali bamukubyemu nti yali akubiddwa nnyo nga tayinza agenda mu kaduukulu ka poliisi poliisi kye yakola n'egamba ono mumenyi w'amateeka yaakava nemukomera emyaka 9 tetujja kumusobola ne bawandiika ekibaluwa ekimugoba mu ggwanga agende ewalala gy'abatwala ebiyisa ebivundu era ne bamugoba mu ggwanga ebyo byonna byonna bibaawo ono ng'ali mu teritore za Peru ne bamudipooting okuva e Peru addeyo e Colombia e Peru gye bamugoba teyavaayo teyagenda Colombia direct yagenda mu ggwanga lya Ecuador n'atandika kutemula bantu bya Ecuador ababuyinza notice zitandika okufuluma eza missing persons abantu babula buli kiseera bagamba gundi yabuze gundi yabuze gundi yabuze gundi yabuze kumbe waliwo gwe bagoba e Peru yayingira Ecuador atemula bwabuzawe emirambo okusingira ddala baalinga baana babuwala abato babulanga buli kaseera famire ng'egambo mwana yabuze

kumbe waliwo gwe bagoba Samuel n'abayingiramu. Mu bitundu byonna bye yagendangamu wabangawo okubula kw'abaana abato Pedro Lopez. Abamu ba concluding, police nge concluding nge gamba okubula kwa abana bana abato kirabika kyali ku human trafficking, baba kukusanga nga baba tunda baba lya musente, kumbe waliwo omutemu ali mu kitundu abula taddamu kulabikira ddala paka niwe banonyanga bafa tebayina gwe balaba. Katinge naku za mwezi zali tano, omwezi ogwokutano omwaka gwa 1979 Lopez asisinkana ne Hortensia Garces Lozada mchundu kimanyiddwa nga Ambato. Ono yali mwana wa buwala nga atunda maulire newspaper, yali atunda papula za maulire ku street. Lopez amusisinkana kalibutemu asanga omwana ono, mwana muwala okola kinti tunda maulire otunda maulire nti ono yamuwa sacres oba sucres ze sente za Ecuador mu kiseera ekyo, yamuwa sucres 10 namugamba angoberera mperekera ebyamawulire soko biveeko mperekera, namutambuza olugendo oluwanvu omwana ono w'obuwala amanya aba obwana obutone sente zirina obusuula awazibu, omuntu akawanumuakawa omutwalo nagaa mperekera akosoko kwate guno omutwalo nekamugoberera paka gyagenda. Kakati Pedro Lopez kye yakola akaana kano n'akatuusa ku lutindo olumu n'akasobyako ku lutindo wansi w'olutindo. Era n'akatta. Mu mwaka gwe gumu nga 14 December 1979 mu kitundu ekimanyiddwa nga El Espino, Lopez era yaddamu n'asobya ku mwana omulala bamwita Flora Alba Sanchez era n'amutta. Era mu kitundu ekirala mu kitundu kyekimanyiddwa nga El Espino era Pedro Lopez wali abaana babiri be yagenda maaso n'okubeera nti attirayo mu kitundu ekyo ekya El Espino. Bwana obwobuwala bubiri bwafa n'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa December omwaka 1979 era natta obwana obulala bubiri nga 3 January 1980 akaana ka Flora Abba Sanchez omulambo gwako gwazuulibwa nga wayise ennaku 2 nga bakanoonya, era omulambo bwe guzuulibwa bakatwala ne bakaziika mu municipal property wemu n'omwana omulala w'obuwala yali tamanyikiddwako mannyage naye nga babuuza ani atta abaana bano nga teri amanyi. Kakati basanga omulambo gw'akaana akawala akalala bakayitanga Blanca Bautista. Blanca Bautista yaliko signs ez'okutulugunyizibwa nga kiraga nti yasoose kukubibwa nga tanaba kubeera nti atemulwa. Sanchez omwana oli eyazuulibwa oluvannyuma lw'ennaku 2 yali mu Colombia ye obuzaale bwe yali wa Colombia, era mu baana bonna ye mu Colombia yekka gwe yali asoose okubeera nti atemula mu bbanga lyeyali amaze nga atemula. Era waaliwo criminal cases mpitirivu nnyo zibagamba nti Pedro Lopez yazirimu wabula files zaazo zaabula mu court house. Kasa yamanya nti waliwo emisango egiri mu court bakoze okunoonyereza ne bakizuula nti Pedro Lopez agirimu kooti yajja.
Obanchi baita koti okukwata omuliro. Fayo zizona ezali mu koti. Zona nezijja nezigwawo. Muliro gwakwata court house. Fayo zona ezali mu koti nezijja. Tebamanyani yayo cha koti. Naye ngale zirumiriza zisonga mu Pedro. Pedro Lopez. Nti yakitegera nti mu koti aina ye misango. Eresa wa yonaba mukaba. Echo chayo kesa koti namba. Nga 10 January 2018 yawamba Ivanova Jacom ku parking lot mchundu chimanye dwanga Totoras kisangibwa mu ambato. Omwana ono yali addayo wakanga ava nga ngana yatidwa. Abantu abenja unobujuzi bwebawa kigambibwa nti Lopez yali alabiddwako ku kizimbe ekyo plaza eyo Plaza Albina yaliwo. Eranga yefula okubeera street merchant ku kizimbe ekyo. Wabula oluvannyuma alabibwako ku midaala egy'enjawulo nga alikaka nako bwala kali nako. Oluvannyuma baazuulanga keekano ke yali agenze maaso n'okubeera anti atta. Era abaana abasinga beyattanga yabawanga sucre coin ebinusu bya nusu 10 okumugoberera. Era abamugoberera bonna ng'abawadde sente tebaawona. Bonna abaana ab'obuwala be yawa sente bwalinga bwana buto buli myaka 13, 14, 12, 10 bonna tebwawona temu lya Pedro Lopez.

Ere banga yali malanga nyo n'abaana abatunda amawulire abo ku street ng'abawa obudde ayagala kutemula. Ne bwe yayogeranga n'obwana buno nga olaba nti abuwa obudde bungi. Lopez abantu batandika okubeera nti bamu identifyinga kuba gye baamulabanga nga yewafa abaana, gye baamulabanga yewafanga abaana. Baamutegeerera nnyo ku nnyindo, ennyindo ye feesi ye yafuuka nga eri prominent nnyo ng'abantu bamumanyi, okusinziira ne ku mpapula z'amawulire ezaagenda maaso n'okubeera nti zifuluma. Tiyayina linnyo lya mu maaso nga bw'aseka bw'ati ayina eddibu mu maaso, Pedro Lopez. Ate ng'ayina n'enkovu ku ttama lye erya ddyo kwe basinga okumutegeereranga nti ateekwa okuba nga ye mutemu oyo, kuba buli yamudisikuraibinganga ng'adisikuraibinga ennyindo, n'adisikuraibinga enkovu ku ttama erya ddyo, n'adisikuraibinga ne kubeera nti tayina linnyo, nga n'adisikuraibinga n'okubeera nti tayina linnyo ery'omu maaso. Tuyingira omwaka gwa 1981. Abaana babiri bafa, abaana babiri babula rather. Kwaliko gwe bayitanga Luz Marina Lozada ng'oyo yali venda, yali mutembeeyi. Bagenda maaso n'okubeera nti babula, bwe babula baddawa. Era biki ebyagoberera we tujja okutandikira omulundi oguddako? Pedro Lopez okumukwata kwe bamukwata batya era akkiriza atya bye yakola, era obulamu bwe buggwerawa ye ng'omutemu kungwa? Byava buto, maama we okumutulugunya, wuyo mukomera, wuyo ku street, wuyo kutandika bikolwa bya butemu ku baana abato naddala ab'obuwala. This is the Pearl Magazine. Tukuwe kisali kya bulijjo, tuddemu tukwatagana.

0: era jukira nti bagamba nti ebyobusubuzi tebyawukana na busiramu. Ekyo nno kigambo kikulu nnyo nnyini ddala, naye okubeera nti teweetaaga nnyo kunyumiza bisinga kaawo. Fuba nnyo ofune tiketi yo eyafungiza tukole mwaka 2026 waleere ku 2K Conference Hall Bukesa wetugenda okubeera kumpi nnyo wano Nepal FM Radio, era tujabeerayo ku Sunday nga 11 October 2026. Tiketi yo jifune ku 200 joka. Jifune ku Pal FM Radio oba ku Infinity Beauty Home Chengera oba ne ku AK Islamic Book Center. Osobola kufuna tiketi yo mu bwangu nnyo. Ate era tugamba nti annual Muslim Run 2026, tugamba nti jangu tumalize bye twatandika. Emisinde gya annual Muslim Run gya kubaawo ku mulundi guno nga tudduka kumaliriza administration block ekifo ekyabaana abaana baffe abatalina buyambi ekya Shukran Babies Home nga nakuzo mweza 2 September 2026 wali eri erugogo ku cricket ground. Jangu ofune akajoziko mwona dukira ku 300 waneno ku Pal FM reception wamu ne ku AK Islamic Book Center katikati tuduka tetuduka buddusi wabula tuduka na nsonga kale mumbereyo tukomiyo mkuru jiribadi otugambye okufukirira nti waliwo kye tulina okukozesa nga tufukirira. Nali agadde omuwuliriza waffe ali ebukomansimbi ali e Masaka ddala kikyalina okwadoputinga obutaddamu kwejjusa lwaki yateeka emiliyoni ye mu ekemu. Njagala tukubira muko kutochi. Esebo.
1: Kadweba esebo. Bakubira muko kutochi. Ngayi nade njogeddeko kweyo gundi abalimi gye bakozesa gye bayita Super Grow. Si kijimusa naye bakikozesa wamu n'ebijimusa. Kati kyo Super Grow kikyekola. Ngawe twogedde nti enkuba weather person zakyuka. Eyamba amazzi okubeera mu kye bayita weta a breaking a surface tension eyamazzi. Era abalimi abagikozesaako nga bagigasse n'ebijimusa byabwe bakuwa report ne bakugamba ennaku zino ndabye ebintu byange ndi ng'ali mu nkuba yeti ndi mu musana. So yo gye bakola bagitabula mu mazzi ne otabulamu katono kuyo n'ofukirira ku ky'obasobodde ofukirira. Esobozesaaga amazzi g'ogerera ki g'ofukiriza ekirime ekyo okusiipinga munda okukkirira such that emirandira gisobola okufuna ebyo ebiriisa kisobola okuba nga kiri vibrant. Bwatyo bye bagikozesa abalimi. Ile bayamba nnyo mu dadada mcheya na ite bajiko sa mcheya choko mlimi tu mugamba uwo genda kutandika okusimba tandika na yonge chintu kitanso okujaminate nga kivuddeyo such that enkuba egenda okujja webateweze nga amazzi wedi gakoze echi gali utilize gali munda mutaka echi yanewe chijia gunzo ekirime kyo kiba affected
0: waliwo kye njagala okumanya.
1: Yes.
0: Abalimi baffe betwogerako bantu ba wansi.
1: Yes sir.
0: Bafubye okukozesa buli kimu methodi zonna. Ekirime kino kye baasimba mwanyi ezirimu ebika ebyenjawulo. Tulina ekika ekirina taproot nga amazzi ekike emwanyi eyo egenda kunoonya amazzi gaayo wansi. Ne tubeera ne mwanyi gye tuyita katingi nti erina bu lutsi butambula mita namba. Onkakasa otya nti okukozesa fertilizer ono ayinza okutuyamba okukuuma ebbugumu ku kikolo
1: ebbugumu moisture anti wayambira okukuuma moisture eyo bamugambira abalimi babamufukiriza tafukiriza mulundi gumba kuwa intervals. Tiwe enkuba webe etonya mukozesa oluvannyuma lwa wiki 2 then olaba nga enkuba eweddeyo kendeezo obeere ng'omukozesa oluvannyuma lwa wiiki si buli lunaku ate n'engeri gy'oba omukozesaamu kisinzira obudde kiba omukozesa tebamugamba omukozese ng'omusana guvuddeyo gwememula bakugamba mukozese either akawungeezi ng'omusana gugenda kugwa such that morning dew enejja ekirime kisobola okukipinga aga amazzi ne gaba efficient oba mukozese ku makya nnyo ng'omusana tegunnakolaki

kulembezwa kumateka gonna tauhidi choyo banga tauhidi alimwe miteko singo muntu abayo ni tauhidi singo muntu omuntu akiriza anti Katonda wali ekyo tekimumalira okubeeranga abantu ukiriza tauhidi ebintu bisatu ebinyagala tutunulire omusomo gwa leero mwabotu ndi aya ya mabanja jibaita ayatul hukuki al-ashra aya eyebivunanwa ekumi aya eyebivunanwa ekumi kubanga aya eno ya kunganya ebivunanwa ekumi ebyo Allah byatuvunana abazadde byebatuvunana gamba byebatubanja aya y'ebibanjibwa ekkumi nga Allah ayina kyatubanja n'eyo bantu bannaffe byebatubanja ebisigalidde omwenda Allah yatandika n'ekivunaanwa ekisinga ebivunaanwa byonna wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a ya aya Allah jiya mwandisi jarita mchitabu chenda bagambi musinze Allah temmugattanga ko ekintu chonna eriye banje risoka banje ya Allah subhanahu wa ta'ala buyamaja nazako banja eriye abazadde wabil walidaini ihsanan nga betuala mu programu ya yita na abazadde mbayise bulungi kino kyo kivunaanwa abazadde batubanja okubayisa bulungi paka aya je koma mujjeji kebera aya ya satu mukaga suratu an-nisa okubanga Allah subhanahu wa ta'ala bwaba ayogera ku bivunaanwa ebiri wakati w'ebitonde n'ebitonde naye kyavunaana ebitonde nga atandikira kwechu yeke nyini chavu nane bitonde nga kwe kumusinza nga tumugaseko kintu kirala tekimara okulaga nti echu che echu che yatandika nacho che kikulembezebwa era che ki kulembera byonna byalagira ubera bujulizibwa yole funga Sheikh Saleh Al-Fawzan buyabuleta nga nyonyola amasala gano botunulira Suratul Isra Allah subhanahu wa ta'ala biyaziza biyari alagira Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Isra biyari alagira aya subhanallah al-azim ya biri masad ya gazi ya kungu nga agenda alagira agenda alagira ebiragira ebyenjawulo muyaganira ebintu ebyenjawulo yalagira n'agaana n'okugaana musula eno yagamba nti waqada rabbuk alla ta'budu illa iya wabilwalidaini ihsanan mukamawo yasalawo mukamawo yalamula litemusinza ng'ekirala kyonna okujjako ye mukama awo yalagira wa amara rabbuka ayuha al-abdu wa awjaba mukama awo yalagira akifuula kyabwatteeka alla yu'bada ghayru waleme litemusinza ng'ekirala kyonna ekitali ye subhanahu wa ta'ala ekyo kiyatandikirako ya madrisa n'agamba wabilwalidaini ihsana n'abazadde mbayise bulungi onawo bwatu byalagira nayongerezaako n'ebirala wa ati dhal qurba haqqahu paka n'agenda nga nnyonnyola kati mu maaso naziyiza

0: annahu la ilaha illa ana fa'budun idawa ya baka akati ombaka ya semba yo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensonga nakiteka konya ikiteka kasira ikiteka ko yagisimba ko omulaka yagikulembeza kubyonna najisoso waza hatta mbigambo byenga asindika ababaka beyatuma ogero kutuso ababaka ebweru wekizinga kya buwarabu oba abali mukizinga kya buwarabu yaba wa message afana na beti maadhi beyali agende Yemen buna Abbas anyumya agamba nti qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam li muadh bin jabal nabi agamba muadh bin jabal lamma ba'atha ila al-yaman biyaram tum yaman nam hina ba'atha ila al-yaman biyaram tum yaman yamutum yaman oruva nyuma rwaba kristayo bakabona baba kristayo baba katulichi kisere cyo bebali wo protestant mu kisere cyo bakadesingana ba protestant singana ba katoliki bebali on orthodox mu kisere cyo mbaka ngwali sallallahu alaihi wasallam kitegeza nti mutogera kuba kabona baba kristo tegeza baba katoliki bajya jali sallallahu alaihi wasallam gali madina bebajja nibajja okumunyonyola enzikiriza yawe efaanana Neva kiririzam. Allah namsako ayizwiranga chinana. Ngaziba nyonyola tawhid. Ziba nyonyola bi Isa yani. Bishebi mukwata ko. Allah yamutonda. Sikatonda. Inna mathala Isa inda Allah. Kamathal Adama. Fanacha Isa yiri Allah. Chizinga fanacha Adam. Khalakahu min turab. Thumma qala lahu kun fayakun. Lem tona mutakarvu nyuma naga ntibani chiba naba omuntu nono watu Allah ya mutonda aye siringezo tunyabamu gamba ni aye gamati ya ahla alkitabi kul ya ahla alkitabi taalaw taalaw ila kalmatin sawain baina na bainakum alla naabuda illa Allah wala nushirika bihi shay'a wala yattakhitha ba'duna ba'duna arbaba midunillah gama tabanga bannanyi ni kitabu Mujeri ya chigambe chenkanya nkanya wakati wafena mwe. Kuleme kusinza chintu chidala chono na chitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kuleme kuvei nanga tuteka wo. Kuleme kusinza chintu chidala chono na chitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kuleme kuvei nanga tugateko Allah subhanahu wa ta'ala chintu chona. Mufa mwaleme kubamba tu beji tabaka tonda. Hati Allah mga baba gambe. Fa intawallahu faqulu. Faqulu shahadu bi anna muslimu. Paka ya jesikoma. Hatta batu kani mudala. Eri woku banti wawela woku ye kolimira. Chibayela umu bahala. Bushibe ranga mbaka simu tufu ye kolimira na wane bagana. Bagana mbaka. Kutunye kolimira na netujia kusana. Nima musabu umu somesa. Na abasini kila Muadh. Agendabe abasomesa obusira. Hati o Ibn Abbas anyumia. Nti kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Muadh. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gamba Muadh bun Jabalin hina ba'athahu ila al-Yaman wiriamu tumi Yaman innaka sata'ati qawman ahla kitabin ugena kusinka na amantu bannanyi ni kitabu ategeza al-Yahudu wa nasara aba yudaya ba juz niba naba nasara abaganti bakiririza mu nabii Isa Yesu alayhi salatu wassalam fa idha ji'tahum bumaluktu kajebali fadahum ila ayashhadu la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah bakoli chobotandikira ko bakoli lyo kukiriza anti wali wakiteke doctrines bakuja ku Allah era bakoli lyo kukiriza anti Muhammad Rasulullah nabi Muhammad bakwa Allah Chowotani kila kukubanga yenzikiriza gwe musingi. Chechikule mbeira. Pina Allah biyala gira. Chikula gesu chechiriwa. Chavamu ngera kuna mgamandi. Fa inhum atau laka bithalik. bakugondera mwecho nibachikiriza fa akhbiruhum anna Allah qad iftarada alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla batageza nti Allah ibalalika kesalatani misala necho tegeza toba tegeza sala nga tonna bakubategeza nti Allah yateke doksinziwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka Allah subhanahu wa ta'ala fa innahum ata'u laka bidhalik wa kugondera mwecho fa akhmiruhum bategeze anna Allah qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim bategeze Allah balalika ko zakka ejiwa mu bavu mu bo neddizibwa jiba mbaga gamubo neddizibwa eri abaavu baabwe abali mubo fa innahum ata'u laka bidhalik fa iyyaka wa kara'ima amwalihim babera bakugondedde wewale mali yabwe singa okubeera ey'omuwendo bwoba okuŋŋanya zaka wattaqi dawat almadhlumi fa innahu laysa bainahu wa bain allahi hijabun tiyo kusaba kwa mtu wali azama angizidwa kubanga wakati wako na Allah subhanahu wa ta'ala tiwali wajiji buwati mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buyatuma Muaz Yaman hadithi ni mtafaku ale ni mbitawira lesi ngani wa nga chetuaga na mahadithi ina chikuru hata na mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nebo yali nganga atuma abakoze ugendo kole ili obusilamu yabatumanga nga abalagira batandikire kwecho batandikire ku tauhid baba kola abantu kujere Allah subhanahu wa ta'ala bazeka ebirale ebigoberera olocho a'azam ma amara Allah bihi ekikulembera byonna ekisinga byonna Allah biyalagira at tauhid qawla Allah subhanahu wa ta'ala kubanga tewali wadini kati wali wa tauhid tauhid gwe musingi omukulu omunene oguzimbirwa ke dini eno eyo busilamu atuuliriza we nali eyo omulungi owekitiibwa nga tuwumba umba program yo lwaleero atuuliriza ali eyo tauhid yone yatumia ababaka ya tauhid wa kusinza kubanga nga wemba nyonyo denga tu marilize kitundu kisoka kubanga tu kanya na abantu abasinga obungi nti okumanya nti Katonda wali kya butonde n'olwekyo ekyo tekisobola kufuula muntu mukkiriza kifuula omuntu omukkiriza kifuula omuntu omusiraamu kwa kubanga Katonda gwakkiriza nti wali gwasinza omuntu yeetaaga tauhid rububiyya yamwetaaga omuntu okubeera omukkiriza yetaaga emiteeko gyonna egya tauhid naye emiteeko egyo gifugibwa omuteeko ogw'omumakkati gwa tauhid aluluhiya gifugibwa omuteeko ogw'omumakkati ogwa tauhid aluluhiya gw'okwawula Allah subhanahu wataala mu kusinzibwa kwe tauhid rububiyya atuluŋŋamya ery'okutumanyisa omutonzi byakola bwe tumala okumanya nti ye mutonzi waffe ekyo kyetukakasaako okubanga bwe tusinza bwe tuba tetumusinziza okukkiriza kwa fenti ya mutonzi waffe ye mugabirizi waffe ye mulabirizi waffe ye mutesesi w'empangala yaffe kuba tekuyina makulu kuba kufaanagana ng'omwana okukkiriza nti gwa muzaala n'amala n'akukuba n'akuyisaamu amaaso n'akuvuma lwekyo so omwana bw'amanya bw'akuwa ekitiibwa tekyetekisa na kubuuza bantu tuyoyo mwana gw'omuzaala oba si gw'omuzaala tekyetaagisa ampuliriza omulungi omuteeko ogw'okusota tahadula sama wa sifaati amanya ga Allah n'ebitendo bya Allah gutuyigiriza kw ebyo ebikwatako Allah subhanahu wataala ebyeyawulidde ye nagw'okutuluŋŋamya eri okumanya nti omujjuvu oyo mu mannya ge n'ebitendo bye yateekeddwa okusinzibwa n'olwekyo ne kibeera nga omuteeko ogufuga emiteeko gyonna miteeko gya tauhidi gwe muteeko gwa tauhid aluluhiya gwe muteeko gwa tauhid aluluhiya ampuliriza omulungi agobera programu eno eyekitiibwa nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okutuwa atuwa okumumanya n'okumutegeera ekibuuzo kino ne ansa eno tugenda kubikomekereza olwaleero daluseddako tugenda genda maaso n'ekibuuzo ekirala n'ennyanukula yaakyo saba Allah subhanahu wa ta'ala bakumi era abamalire ntumidde mwenna abatuwuliriza abagobera programu eno ekitiibwa aba eke mwenna Haji Bakar Haji Karunji Haji Waswa na mwenna bakolamo eke batumidde bamukwana kediawo ba imamu ababiri batumidde omukadde sobola kwerabira Hajati Safi Ndagire nkutumidde saba Allah subhanahu wa ta'ala kukume ne Hajati Afwa Hajati Aisha Mavidi Sister Sara abawangana nawe bonna tubebaza era mbatumidde okubeeranga mbatumidde era mbebaza okubeeranga bakulabirira n'okubeeranga abafaayo ku mbeerayo n'empangaalayo ntumidde Hajati Zahara Mama Fida ekibuli awo na bonna mirirwana abali awo okubeera program ya FHT ne batabani bange bonna ne bawala bange mbatumidde Hajati Hidaya rutete ku poli rutete ku muzikiti awo kutumidde bajeti ya babiri abawanga ya kawempe ku polisi wajeti maya Hajati Rahma mbatumidde saba Allah subhanahu wa ta'ala bakumira bamalire ntumidde abe nyumba ya Hajati Rwanga Hajati Rwalala Hajati Zubaida bint Qasim Amira Muhtasiba Kagoma kutumidde ne familia yonna Haji Ali Sebintu ne familia yonna mbatumidde saba Allah subhanahu wa ta'ala bakumi era abamalire subira nti olwaleero nsembyayo mu maka gange mbatumidde abe mu maka gange nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abakuume era abamalire abanguyirize ensi n'enkomerero lwaleero tugenda kukomaawo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abakuume
1: bwetugwebadde program omunaala omunaala Mungisa kukuru wa Pearl of Africa Radio Bili abrimu mkaga Kukubuku sabu kwa banje Tuwamu kusembereza kumpichinye na mpindi na mkaga Pearl of Africa Radio Au kutoka restaurant ya Bukesa Kusande gana kuzomwezi kuminarumu Oktoba Mujia tusome Jangu na chotunda Tusense na katare Mujia tulabe uchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kuni meyo mulimbe Sako na okurunda Okurunde nkoko Embuzi Sako na intezo rurio Okurime mwanyi Kokowa Sako na kukata kwa mtindo Nebi ntwe bidara minje Tusembera Ukutani gana sabu bili zoku mata paka kusa ukuminemu nga tusoma busomi ino wetuliati wetunywa abasome sabanje banaje kwa business banje kutusome sasa kono kugira kwa nafe wamono kutuwa magezi utikozota bachikola bata utandikota tu ingini na mituwa nebili zoka funa tiketi yokati jangwa nukuli subscription ya Pearl of Africa Radio oba po AK Slim Key Book Center oba ngoita kusimu noti musamvutano bili kuminemu kumi kuminabili wakitua ship with us banaje kwa mkutile mali ukuvecha China, everyone, Women Movement Events. Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu ya gaza
2: mchalo mubi akusuza wallahi kutujo mchalo anga mubi nga yomba ugule kumusiba shekhi mungo kuda yomba lakunu irida Allah ugele kumusanga nga imbo ima chamila serebo nga ya kwa nago kumpi wawuna nariyo kakukuzo vawa zine sawo higi doze dewa kivula walu wabasaja nga umusanga kupuru nukati ya rapi panu vada yudi walu wabasaja nga basula mumoto ka tuwalaba hukuna zimboto kau binalizo vimboto muri mwe pali muri mada wea mzuru gaya surawa sharire maroa chana mubi
1: sakono kukuwe nsumi sese nja ulo mudini kusonga sobo fumbo bizibu chibiyo itama
3: haiva mbeseka kwele chomshiza kananda kuntua ravana
1: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze jiro, waka kusawa mkaga, program obufumbo, kula makago isirama marunje.
4: Halo.
5: Yesebo mwami mukasa.
4: Mtianeyo.
5: Yono broker.
4: Yenze broker wa mayumba.
5: Bangambia ne nyumba za mwenunji ko.
4: Chitufu. Oyakata hapisenge bimeka.
5: Ngabi satu.
4: Bei wa ajigambia.
5: Bangambia satu ano.
4: Deda sebe no zari nyamuko.
5: Hidu waji.
4: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
5: Musigisa.
4: Global paints.
5: Mutia.
4: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate mundane tukosa global silk vina ilo.
5: Singa kweta kwa
4: wabwe. Wabwe tukosa. Sa global weather quarter emulsion.
5: Oh, eh. Kusiga jamusiga.
4: Eh.
5: Ogo mutindo kusashulile sende zonna.
4: Eh, guli umite.
6: Global Paint, a reliable product.
7: Amanya enze Hoseini Kadu, umwana enze Rayena Magoma, omuvuzi wa Sinotrack, avugo bulungi kukubo, omubwati, njagala nyo Pal FM.
8: Akanyumikale diyo yowe kagwela.
7: Pal FM, etumbu dobula mbwange, mu programs ezenja ulo, buza imam.
9: No.
7: Warone wano bazuku kakumacha, nga bakatandi kabati.
10: Tuliomu kenzo.
7: Entanda banange nze njogereche ku Pal FM bulichimu gwecho yagala okumanya kuongera ku dini yo byabufuzi oinacho otamanyi oyagala gafudde bweru wegwanga lutalo lwa Russia Ukraine ani obalu yabyafe wan mu Kampala wane waka
11: ali ku Pal FM bali webuti tugenze kutuwa no munda mu gwanga lya Uganda ngabuli jo
12: Pal FM tubadde mu chegula loji okutegera gwe tugenda okutunulira nako lwa lero nebe yakolera egwanga lye erya America
7: program ya Pal FM bulichimu Echituwa, mubu juvu. Nzemba gambate, muva kuchikumu msavu. Akatonyeze mwenda, Pal FM. Gwewe sivire ku Pal FM. Bulichimu chona kwa chiri.
13: Broadcasting from the hills of Old Kampala.
7: Tova ku Pal yafe, Pal we waka.
14: Pal FM, kumi bili abidi mumukaga. Eno soko mpya.
8: Akalimikale diyo yowe kagwela yo.
15: Yoyongeja.
16: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bettege ya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya Febi sobakeri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya Feddege ya Bombo Kibajwe okumanya ebisingawo tukubire ku note musanvu note note chinana chinana munana chinana mubiri oba ku note musanvu munana mukaga note emo nkaga mutano chenda musatu
17: Amanya nze kalungi ya Musafa nate tukomyewo mu lugendo lwaffe nga tutambula n'omumbeda ajatiza uja ndifuna nga tutunuulira eyo gye yava ewucyu yagamba buki
18: bucyogo
17: bucyobo eyo namadope luuka disitulikiti
19: bingi tuwasobola kubimanya kino kikaseera mu programu atakulaba
17: au billahi mina shaitani rajim bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh muuliza wa FM lunja ali kuchukua msambu akatonyeza mwenda pale FM na tena kuaniliza nyemu program ya feno atakulaba atukwebaza okubanga ogenda maso kubanga tugoberera na te bulina kulwa mukaga tujja wanone tugenda maso na bantu bafabenja ulunga twejukanya waje bayise ensene bajisemba batya bulambu tambude butya era basobode okutuuka we batuuse na yino kusingira ddala kije tubayigirako mweyo bibayisemu atena okulaba nti no oba obuli abigambo byaffe ebigambo byabwe bisobola okubanga birinako athar oba obufu bwe bututeekako ngaffe abawuliriza amanya nze kalungi ya Musafa kuva wano ku kikumi musanvu katonyeza mwenda Pal FM nakulwalero nate mazoka gatibwako mukadde wange Sheikh Hamid Uthumani Mbazira Zamunyo abasinga obungi ebulimanyi naye tujja kubanga tulambulula insha Allah taala nze tumanyidde abasinga obungi mu mirimu gyakola n'obuweereza bw'obusiraamu naye ate tufunye omukisa nakulwaliro tugenda kubeera kuwona naye ate tulabe ye yaani era obulamu butambudde butya mu puroguramu eno atakulaba nate sijja kubankulisa nja kusaba mukadde wange Sheikh Zamunyo abirenga abuza kwa tuliza ati ndo lufanyima tukiende mbasa sebo tukwandiza na te Mopal FM
20: Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mbani lizanyo manafa batuliza nange ndi mupya mu kifo kino
17: alhamdulillah
20: rama desi kimanyi na ye nange ndi musanyifu okumpita
17: yesebo
20: nange ni nyumya ako namwe ne mmanya ako ebitundu nokubanga mubadde olusi munda babulabi
17: yesebo
20: ngate mmanyi ngate mmanyi nyo ne nange ebitundu no byemmanyi alhamdulillah nga we mungambye njakubyogera bwentyo bwendi
17: inshallah awuliza kikumusanvu katanyiza mu da pale FM nate oyi mukadde wa fe Sheikh Hamid mbazira za munyo gwe tuli naye mu studio na kulwalero tugenda okubanga tu sharinga kona ye bigambo bingi nyo ku program ya fe nata kulaba nate oli bwawulira Sheikh Hamid mbazira za munyo amanya wawa bamuzadde wa bamuzadde di ani tata wani mama we byunda tukwanga yiriyo sokera mukama wange
20: nze alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam nze nzalibwa amanya kange ngabu mukategedde
17: agatubulire fimayike bakutuma
20: amanya gange bantuma Hamidu Uthman za munyo mbazira
17: za munyo lajja woliryo wa yachika
20: erinyedo lyaffe
17: aha
20: dia dia dia tata wange
17: tata wo
20: akati tata wange nga ye Sheikh za munyo eranga musomesa mukuru Masaka Mwe basomesa abakulu abasomesa gwanga lino okuliingiza mu dini ya Uislamu.
17: Okay, kitao
20: kitang tata wange nyinyi mwemba.
17: Bakuzedi mwaka ki?
20: Nazalibwa mwaka gwa anamgumu.
17: Anamgumu. Ekitegeza kati okulungudde ogendo ojiwezeza. Owezeza.
20: Ni dance embera sembera.
17: Eh,
20: ni dance embera sembera mpurampura.
17: Alhamdulillah.
20: Nazalibwa Masaka.
17: Nazalibwa Masaka. Ikitundu ki
20: bukomansimbi
17: oluwe bukomansimbi mu buddu
20: mu buddu kyaluntuma
17: kyaluntuma
20: nayenga eyo tata ji yasenga nayenga yali amaye tata we obajjajja ali seke kinoni
17: ali seke kinoni wali
20: yali
17: okay.
20: Kati tata yali ali maukota nga asoma ali awo nga asomesebwa Sheikh Kasujja omusajja omukulu amasheikh abasooka wano yali asoma abantu be kitundu ekyo komansimbi entuuma ne beekolamu omulimu ne bajja ewa Sheikh Kasujja ne bamusaba abawo omuntu anaabasomesa eddiini eyajja muzeeyi waffe era mukadde wange Seeka mwenye Haji Sirimani zira bamuzaale
17: Sirimani zira bamuzaale si wentuma naye oyo
20: naye wentuma
17: okay
20: ye yajjira ddala ene maukota enkozi
17: ajano no mwalimu
20: afuneyo omwalimu agenda asomesa eddiini entuuma
17: entuuma
20: nga bali bereere bali n'obwetaavu obwo
17: okay
20: Seeka Kasujja namuwa mukadde wange Seeka Asumani za munyo
17: Seeka Asumani za munyo
20: namumuwa agenda ayigirize eddiini mu kifo ekyo amuwa Haji Sirimani
17: zira bamuzaale
20: Haji Sirimani oyo mukadde wa fenyo kubanga ne tata bo yali ava munsi ye mukadde wa fego yatulekera
17: okay
20: ye mukuza wa fe
17: olujalwa mwe
20: olujalwa fe
17: okay
20: era Haji Sirimani oyo ye tata wa mkwano gwa mwagwa manyo nyo Haji Hussein Kyanjo.
17: Haji Hussein Kyanjo, rahimahullah.
20: Marhumu, tufira dara wa mu. Mluwa wa mudara.
17: Alhamdulillah.
20: Kati na mtuwale yonatani kukusemiso usilamu.
17: Atau na vao na data entuma, ichino ni avao wali na data entuma.
20: Ante ichino niri, eri tatawe jazali buwa.
17: Okay.
20: Eye wali ya makaga tatawe. Kakati atono, yali eno yenga asoma. Nga iti wawenkozi.
17: Wenkozi.
20: Kakati wano mkusomoku, edo manjiba akubanga, bata ambuzanga, madarasa, mubitundu. Nga baso mesa, kakati, tse Haji Silimani kwe kusaba, shehe,
17: ani. Kasujia.
20: Kasujia. Amuwa msomesa asomesa agenda asomesa dini wabwe te wali muntu
17: walimu na utwalira Ibrahim Sumani
20: na gamba Seka Sumani za munyo nti gwensindi se ogendo asomesa abantu bentuuma.
17: Okay.
20: Era na gentuuma ne bamuwa ekibanja kwetwaza alirwa fenna teyachigula baachi muwabu.
17: Baachi muwango muwalimu.
20: Ngo muwalimu.
17: Oh, mashallah.
20: Kati ya ujienzalibu.
17: Ya ujienzalibu ni msaja wentu mabukuma nsimbi. Alhamdulillah. Auliza chikumu sambu katanyizu mwela pale FM na watu laba. Ndine mkade wango wano Sheikh Hamid Usmani za Munyo. Mbazira tutunulida ensonga ze. Olaba javudo muwalimu chitawa muzade. Atavude mawakura na mtu walibudu. Kakati. Uli mwana wa kumeka kwe mkulu
20: ndi wa wara nyo ndi wa wara nyo tata yali ya wangara Mungu ya muhu wangazi ila simanyi nubani nkwata namba ya kumeka kubanga abali yao banji
17: abali yao ni yako ya mkwepi mamu ulawa antia ni nambalu jegani ni nambena bakule mbede uwa
20: kakati ndo zanze mkwate ya chifo cha kutano
17: olimu chifo cha kutano
20: mkwate chifo cha
17: kutano abakule mbede wa wala balenzi
20: abakule mbede wa mumu wala
17: Umwala, abasigadde balenzi.
20: Abasigadde balenzi.
17: Okay. Kakati wakuzalira makota bakuzalira bukomansimbi.
20: Banzalira bukomansimbi.
17: Mwali mazo kusenguka.
20: Okay. Mazo kusenguka.
17: Okay.
20: Bukomansimbi ya eno yavayo na abasinga bali bonna. Abana. Bonna bazalirwa eno makota.
17: Makota.
20: Naye.
17: Kana tegwe.
20: Nze natandika okuzalirwa entuuma.
17: Entuuma. Sorry munantuuma asiri. Okay. Aulizo mulungi ale kuchiku musambu katonyeze mwenda pale FM na watu laba tuli mu program ya feno atakulaba. Ndine mkadde wange wano Sheikh Zamunyo okuveri entuuma Sheikh Zamunyo senior mwanyebe tunyiza okugamba oyogera mwanyebe ita junior Sheikh Zamunyo senior gwe tulina ye wano tutambula akati bakuzadde Seka oli mwana wa kutano oli mama namba emu oli namba bibiri mama o inamba emu namba bibiri
20: ye namba
17: emu
20: egwe ya wati za mawo kota
17: ani akuzadde mama omu akuzadde yani tulabe kusaidie
20: ye amina nambiru
17: olivwa mu mamba
20: ya mama wange amina nambiru
17: amina nambiru ye bali bamuzala
20: wa azali bwakabale bugonzi mu kisilamu kubanga tata we yali mujungu te be barwana kunyimirizawo obusilamu kubuleta Masaka ngava embarara
17: eri
20: eyo bajja barwana era olutalo olwamanyi ne lumalirizibwa mu nyendo awoulira okuziyita okuyitawo mu nyendo enyendo ze banyweramu amazzi nga bekuba
17: mu lutalo
20: kakati nyende ezo zezasi garao
17: niwa ganti walimu nyendo
20: munyendo ne wafuka nyendo n'okutuusa olwaleero.
9: N'okutuusa olwaleero linnya lyawo.
20: Kaakati yewe yavaana jasenga wano Kabale Bugonzi.
9: Mm.
20: So Kabale awo waliwo n'omuzikiti Gaddafi gwe yazimba.
9: Okay. Yes.
20: Kukubo,
9: yes.
20: Naye aliko mundako. Jjajja aliko munda. Bayitayo mu Kisiraamu.
9: Bayitayo mu Kisiraamu.
20: Bamuyita Ayubu Bagubye.
9: Ayubu Bagubye.
20: Bagubye.
9: Okay. Ebyo mama jjajja bamujja. Alhamdulillah. Auliza no chiko musambo katanyize mu tu twagala okutegeera Sheikh Hamid Zamunyo olaba ni mama we bamujje Bugonza mu Kisiraamu oli wakati w'abajungu tinabo walimu. Okay, kakati fwayo mtu yali takadde okumanya bakuzadde otandikidde wa obulamu mpozi gwe we kama nsimbi.
20: Ndi we kama nsimbi.
9: Obulamu awonga mukula abazadde olina manya balala baliwo bali wakati baliwo.
20: Abachi.
9: Aba baganda bo.
20: Ije bali.
9: Chengamba wakanga mutandika muli bana bato.
20: Bali
9: bakulu bo baliwo.
20: Baliwo era.
9: Okay.
20: Mbonna baliwo.
9: Bonaba aliwo bebania bwachino obajukira
20: omukulu dale waffe tata gwe yasoko kuzara ba tata yakere wanyo kuzara byali
9: akishinga ili mwe mtwala
20: Mungu ya manyina ye yalwawo mama kufuna olubuto.
9: Okay, fine.
20: Nonga bali ene maokota
9: maokota
20: yalwawo kufuna olubuto era seka kasujjabwa jayo na gamba ntinzize na mga ntio wae tie umchara gwe wawasa aliatia na mga ntio wali nti ya aluwa nti ya kazara abana bameka na mga ntio tazara anga mwana na mga ntio bucho wasa tazara anga mwana huli msajja mugayavu bote huli ukubira bote msajja umkazi na alimu kuzara na mugamba nti gendo usare nkoko mpanga tulombe duwa
9: awo eduwa nekaba
20: tulombe duwa tuwegairie Mungu
9: asumule
20: olu tata agamba tiyaliyama zemi haka kumi na umkazi
9: nienga mchikala tazara
20: nga tafu na rubuto akati wa maro kumoro mbele duwa seka kushijia yena agenda agenda okuda alabego ya rombele duwa ya sangali rubuto
9: mashallah maburuku maburuku
20: na ganti ayo rubuto nti alhamdulillah
9: alhamdulillah
20: kari kakati si ntegedi Mungu ya yanu kula
9: Mungu ya yanu kula
20: wati ona agenda kakati yoyo mkulu wafe bali bamuita Ahmad Amuise.
9: Achali mulamu ya genda.
20: Ya soko kufa.
9: Okay.
20: Ya soka ni tatu kufa. Kati na weranga mzade katowe kati na nebasa nyuka nyomu kuruwe sirimu. Na bamuita sirimu.
9: Nindu za yali sirimu.
20: Yali salimu na yenga mumjokera yabwe
9: bamita sirimu
20: nga bamita sirimu ye yali amusoso kuzara mukuruwe akati na agama nti ozadde
9: ntizadde
20: nsanyuse nnyo na aganti akana na yenga gwoboli boli mukulima teka kutawanya na agamba akana akanta wanya nti na aganti kati musanyu lye nsanyuse akan kuwa mwana uno nze gwen soso kuza gwen omukuru ku
9: omukuru kuoli
20: aye abirenga na kana aka kayimbirire nga mweri bwa mulima bwa mulima mu byala rumone ngo na kayimbi atakasobola na kastola oyo ye mukuru wa fe yatulera gwe tu ye Sheikh Abdul Wahid musoke
9: Oweseke
20: ayali district card wa Masaka. Oyo kati oyo ne bamuleta najja na ataniko ye yatulera fenna.
9: Mashallah. Bamulese ayambe ko wano.
20: Era uya tata yasomesa mukuru wa foyo.
9: Abdul Wahid.
20: Bwamara okusoma na abanga nuna ako akakase. Kakati oyo na musindi na muzayo eri enaka ni eseke ne bamutwale katumu
9: e katumu
20: e waseka swaibu sema kula mufti omberebere mu gwanga lino eyo je yasomera navayo nga atuso kuwasa kati na nawasa era naberanga nafuna ekitibwa okubera district kadhi wa Masaka
9: oyi mukuru
20: ye mukuru
9: ani amuzeko ani amuddako
20: awulwa
9: Oli weri, yes.
20: Weri.
9: Ono kati yegundi, ono...
20: Yes. Ono Ahmada.
9: Ahmada.
20: Ahmada Muise.
9: Muise.
20: Kakati adi wako, Muhammadi. Adi wako, Muhammadi. Haji Muhammadi Chitata.
9: Chitata.
20: Kakati Muhammadi Chitata, nekudako Mustafa. Bere mpya. Hakati ku Mustafa bere mpya ne kuddako mwanyina fina chimwero Zainab bonna chimwero. Hakati ku na chimwero kwe kuddanze.
9: Usman Hamid Usman Mbazira.
20: Zamunyo.
9: Okay.
20: Eri nyeri ya Zamunyo.
9: Divawa.
20: Tata yayinanga okusagirira bamuyitanga okulya n'agamba nti mulimu enva za munyo kubanga edda bali balya bafumba
9: enva
20: obutula nga temubamu munyo bawuuta buwuse eno bwe balya lumonde bali emmere eyo bawuutirako buwuutizi kakati ye nga tayagala kulya enva zitaliimu munyo bwe bamuyitanga okujja okulya n'agamba nti mumpita Zamunyo. Bwesitaba zamunyo sijja kulia.
9: Kale abachala ne baleta.
20: Bagantu mwanunu ye paka nyo. Betayagara zalimu munyo. Ke zamunyo erinya ne livwo okwo. Nabera zamunyo. Era yali aganye okulye yitanga tali kiriza. Kakati okutusa ne bali nga abantu ateri bamanyi.
9: Libamanyi.
20: Ne mugamba tata. Omukisa gwe nayina. Nayina omkwano ne tata wange nnyo
9: okay
20: ne mama wange nnyo na ino omkwano kubabiri ogutaina bana bonna
9: okay
20: akati gwe muuza ne muga tata ti badensaba okirize erinyeryo olikirize likuitibwe na gamba gwe bogambie ntie lwaki okigambie kubanga abantu abansi abasinga obungi gye bamanyi naffe tweyongera okumanyika bwe babeeranga bategedde nti tuli baana baanabo
9: bazamunyo
20: baanabo nga sinza na kuliddamu nti tuli baana bazamunyo wabula nti baanabo kubanga tata yali mukambwe tutongenderako nnyo kakati naga nti bw'ogambye nti bwe ngambye kale nzikiriza mulikozese hakati ni muganti tata na ye kusaba onzikirize eri nyeryo olimpe olonga maze okujja nkolera katwe waliwo ogambye
9: tujja kutuka wo
20: kakati bwenzije katwe ne mugamba nti njagala okuwandiika ekipande kino simanyi bwe nkiwandiika kubanga sijja kumanyika badde njagala okkirize erinnya eryo nditeeke ku kipande kuno nsobola okumanyika naaga nti bw'ogambye nti erinnya lyange bw'otyo bweyagala okulintwalako nenga nti mbadde nkusaba busabi olimpe naagamba nti kale nja kulikuwa naye togenda kulifunamu
9: ndifunamu
20: kubanga bw'oliteeka ku kipande ndikuweesa emirimu nange njagala erinnya lyange kuliryamu
9: egasi bintu byakuviiramu
20: viiza sikuviiramu awo viizi nagamba nti nemuga nti kyekyogambye nkikkiriza kyokikkiriza nti mugamba nti kale nkole ntya nti ojja kumpa emitwalo ena erinnya eryo ndikuwere eddala
9: mwaka kyoko
20: mwaka gwa nsanvu munaana
9: takirokola
20: Nsanvu munana.
9: Nsanvu munana.
20: Mm.
9: Okay.
20: Naganti. Nsanvu njagarandi kuwe.
9: Mm.
20: Ti. Njagare mitware na. Wana wogena kulifunamu ogambi uliteke kumulimo go. Ditandike okukuwe sasente ne milimu.
9: Wazirina.
20: Eee.
9: Eee.
20: Na zirina na liolo nzikude u workshopu.
9: Mm.
20: Katwe.
9: Mm.
20: Nga nkole milimu vude mbusomesa.
9: Okay.
20: Kakati. Nempuliranga nsanyuse nnyo okumpa erinnya eryo lya litakkiriza nze ne nkwate mitwalo mukaaga
9: otekamu ne bonasi
20: ne nkwate mitwalo mukaaga taata asanyukire ddala alimpe nnyo kakati naali naaga ndi kuweredde ddala kati ne nange sikyali nnyiniryo kati liryo
9: liryo Okay.
20: Hmm. Sente ezo zali nyingi nyo.
9: Zali nyingi.
20: Zali nyingi nyo. Lwalero wenzo ogera mulabange entono.
9: Hmm.
20: Ne zali nyingi nyo. Kubanga mu kiseere.
9: Kwaru mukaga.
20: Hmm.
9: Zali mpitirifu.
20: Kubanga mu kiseere ekyo. Nagenda okujjawo. Nali maze okukola hijja embereberi. Njagala kulaga bungi bwa sente ezo.
9: Njagala kulaga iyo njagala njagala kudema bega wali mmm.
20: Kumangeza ali nyingi nnyo.
9: Eh.
20: Nali mazo kola hijja embereberi.
9: Musanvu musanvu.
20: Musanvu mwena.
9: Mmm.
20: Najikola musanvu mwena.
9: Mmm.
20: Na twagendira siringi 15,000.
9: Azino zali nyingi.
20: Mmm.
9: 15,000 kulukaga.
20: Munyonyi.
9: Munyonyi.
20: 15,000.
9: Zali nyingi.
20: Kakati Ere sente ezo kulaga nti zaali nyingi.
9: Mm.
20: Emmoloka ennungi ennyo ku mulembe gwa Amini.
9: Mm.
20: Kubanga ekyo nkyogera nga kiri mu mulembe gwa Amini.
9: Mm.
20: Emmoloka yali ennungi ennyo nga bulaba nti tetuyinaawo mmoloka ndala esinga ng'oggyeko Benzi.
9: Mm.
20: Kubanga Benzi yali esinga mu ggwanga muno.
9: Mm. Mm.
20: Naye mwa yali ddako yali Ford Capri.
9: For the carbon.
20: Nga mpyatu kwe yukono obuvera bwako guobu bambulako yali egula emitwalo esatu.
9: Zali nyingi.
20: Na yoku muwe emitwalo mukaga chia vasa nyuke nyo. Zali sente nyingi nyo. For the ringe egula emitwalo esatu. Katibu ogera ganyo ya lero erikona evi papura. Wazi nubazi ita mpyanga atenka.
9: Atenka de.
20: Yee.
9: Mm.
20: Karindu sebo checho.
9: Okay. Chikumu musambu. Katunyizu mwenda pale FM wa utuliza. Tulimu programu atakula bandi ne Sheikh Zamu Nyowano. Senior. Ukuwalie katwe. Na yenga atemu na Masaka. Ukuwalie katwe Ntuma. Kwa tulinda ye wano. Tulogera kubigambo. Nujata andikide. Njala kuza ye wali. Bakuza de. Umaze. Okutuka waka. Wadeo. Obulamu butambude butyawo obu ekiro ndagenda musomerawo
20: na sinagenda musomera tewali wonnyo kinene nnyo kubanga twali era nga tubeera waka
9: nga seka nga mwalimu
20: yenga nga
9: tata mwalimu
20: nga mwalimu kakati nabanga atusomesa na atusomesezo waka ne nsomera waka na tusomesi za dara ninsoma nagenda okugenda mu somero nga mmaze okusoma Qur'an enjimazeeko atenga n'ebitabo bye yirimu mpezeze ebitabo musanvu
9: bitabo kibi wasoma kuseeka awo okyali wakawo myaka emeka
20: ekyo nkyali waka muto kubanga anti twalinga mu ggwanga lyonna erya Uganda nga lirimu amasomero asatu gokka
9: Lilwa.
20: Lyali essomero lye Kabiji. N'essomero lye Rukalu. Ne Katumu.
9: Kati awo gwamaze.
20: Akati nga oteekwa kumala kula. Okutambula okuva Entuuma okujja Kabiji. Wawanvu walinga mayiro 8. Naye nga ate tutambuzaawo bigere. Tolaba nti omuntu oyo aba amaze okukakata.
9: Aba kakase.
20: Era abo twafuna eggaali nga nsobola okugivuga nenji nefuna eggaali twagenda abantu babiri ne muto wange nga muweka ne tugenda nga akyali muto tasobola ye kumpeeka naye nga ne muweka ne tutuka kasozi ne nsindika emabega nga etayinza gitwala eggaali yekka Bwetu chio.
9: Ni mutambula.
20: Mwaka guata anu. Mwata anu wa mwe. Jari ngata anu wa mwe na. Basi ya saira vidi.
9: Okay. Au kakati. Evita wabi nubi usami mwari mne ya saruna.
20: Ebyo situchibale echo.
9: Timwachibale ange echo.
20: Kubanga ya saruna biyakajia.
9: Biyakajia. Mwutandiki de mkisabu chao. Seka chako sasa ya kutandiki za mwao.
20: Mwari yari juzu.
9: Juzwa
20: alifu beji na juzwe zeda. Nga ya sena tena bau.
9: Tena bau.
20: Nga tikiwa alifu betefeji mhekhi. Nga zezu zetu soma.
9: Mwasoma, baba sumi sanga batia seka, baba sumi saati evi gambe evi yo.
20: Wanji?
9: Baba sumi sanga batia. Baga ni mwainange suma ya mwenga ya nja ulo.
20: Eh, anti nga baku sumi sa, nti alifu chenfu denji ita ngoji nyonyora.
9: Aha.
20: Nti alifu chenfu denji ita alifu. Kubanga teri koka mperezi.
9: Ya alifu?
20: Ojuwandi kabwe tinebera alifu. Na yenga ate teri komperezi, toja jita u, toja jita i, toja jita a. Ngoro tujita alifu.
9: Alifu chenfu denji ita alifu? Kubanga teri iko?
20: Mperezi.
9: Aumusoma? Mpuliza ba.
20: Be. Nga tujita be.
9: Nyonyo lao
20: be chenvu denji ita be kubanga teri komperezi na ye ringa alifu na ulo nchukenda kute elache chimu fe jimu he dali dhali re ze sini shini swadi dhadi twe vwe aini wetu chukutusa lejagu wako nyukuta abili munya.
9: Abili munya. Au muso makati mtani sozuwe lila, muzuwe lede mutia.
20: Akati nutani kukuziso manga tuziwe lila. Netutani ka a. Nga elika kasazo waguru. Waguru wayo. Kasaba sazako waguru beka.
9: Nga mjiso mtia yo.
20: Ebera a. Bwa bachisazi za wansi, ebera i. Bwa bera bachisazi za ko kabuma. Ebera u. Au fuotwaso bena botwaso manga wetu tio.
9: Okay. All right, kati au ichi kitabu no chimala ko.
20: Echo bango
9: juzu.
20: Eyo juzu. Bojimala ko. Kakati notandika kul a'udhu bi rabbin nas.
9: Mbadinga mai juzu jo bademu eyo.
20: Ye yanti bwecha agenda olwo.
9: Okay, wumana sina alifu.
20: Ejuzo namba zino zikuyigiriza kusomeri.
9: Okay.
20: Takati womara notandika ejuzo twa Qur'ane mukujitandika twajivanga eno giyekoma.
9: Giyekoma.
20: Takati womara okumala ejuzo eyo notegera byonna byonna empeerezi zo nozitegedde. Chenvu denji itagundi, chenvu denji itagundi, kati eri wait. Nozikuba budinda. Akati nibaliyo kaba kutandisa alifu lam mim.
9: Ngeno juzo ojitani seku nansi kutuka wa.
20: Okujima lila kodara.
9: Paka kwa ama.
20: Osoka kujiso mano ojima lila kodara. Elayo wajifumba anga yoka.
9: Karigu ojifumba di.
20: Ateka sito ojima lako. Nga baku gantika. Kati ono yama zeko. Juzu. Nga baku na kugambo wakabaga.
9: Akakukinjagala akakukalikatia
20: ngaba kusanyukira basarane nkoko
9: ba kusanyira nkoko seka yajisara
20: nengye nkoko erina muluwombo amaze kujuzu mulambo maze ko juzu hakati no jirie nkoko manya je mulya mwana akawoga budde Yebiringe byalero.
9: Okay, ukapata bakodeyo kapata awa kama lake juzu.
20: Akati bwojimara ko olwogendo okutandika okusoma Qur'an.
9: Kye kitabo ekyo kubiri.
20: Alif lam mim.
9: Okay.
20: Olwo Qur'an ojitandika mu ntandikwa ya yeno. Erya juzu esoka tebali eringe tebalirwa ku Qur'an. Obolabikanga wakamara ko juzu bujuzu.
9: Wakamara ko juzu
20: bujuzu. Tunatandika Qur'an.
9: Tunatandika Qur'an. Chokanga lejuzo na yeri mukurani.
20: Yeye yeye soma ya free.
9: Alhamdulillah. Auliza chikumu sabu karibu zoele pale FM. Tunulira onye ya soma alifu atina ajifumba ya saruna. Hakata kitabu mwachimalange icho kitabu chicho kuri chimwasoma.
20: Eyo nchaji ita Kurani.
9: Handi Kurani tujimaze. Ojisomi na ichitabe choku bili.
20: Eno tuli muta, tutandi ikirizo kugendo kutandi kukusama Kurani. Na yebi tabo biyo njogera kobi ya irimu.
9: Kadebe biyo njini biyo mbuzanti, ogami wabisomera waka. Wasomera wabitabo chi.
20: Risadi.
9: Ye irisirio.
20: Risadi.
9: Uh-huh.
20: Baji itanga risadi ligemiwa.
9: Ngeri mbisi.
20: Nga yetandi kukunyonyora omuntu watani buwayi geswara.
9: Tunyonyole mwa we mwa chisoma angi chata andika.
20: Haa, basi chaji jokira kujijokira ya. Haa,
9: eh.
20: Kwe gandhi okugorozo kuva mumiaka nchari kukumi. Tutasoma anga risadi yeyo. Kakati risadi yeyo ngenyonyole, bajita risadi ligemiwa. Eroro tani so kumanya. Eswara unoji sara, enefira wa, unoji sara otia, unoji otia. Kakati ejo chitabu chiramba.
9: Chitabu ya, ni mchukuba wali.
20: Netu chukuba wali.
9: Uh-huh.
20: Kakati, netu tandika safina.
9: Safina ti?
20: Naja.
9: Eh.
20: Kakati nosoma safina ti naja. Kakati safina ti naja, na checho chitabu cha kubiri.
9: Chali chikuwata kuchecho.
20: Echo biri kwa. Byonna byaswara olwosoma swara ogenda ojiyiga yonna emitendera kakati bw'oveyo ate ne wabeerawo safina ti swara eno yabeeranga safina ti naja ate ne bakuwa bwewagimalanga ate n'otandika
9: safina ti swara
20: ate nayo n'okisoma n'okimaliriza
9: n'ogenda ku kirala
20: usuliddiini.
9: Osoro dini ngosomera mu kyo mwate.
20: Atena yo olotandisa okusoma.
9: Byonna bisomera waka.
20: Byonna nabisomera waka.
9: Seka ya kusomesa.
20: Seka nga ya nsomesa. Yali musomesa nyo. Ye yasomesa bukoma nsimbi yenna paka masaka awo nambulire wonna. Ye musomesa wawo.
9: Kati ujimaze safira ti swala ogenze muki.
20: Kakati ogenze mu usuli dini.
9: Usuli dini ujimaze.
20: Kakati ogenze muriyawa riyawa libadia kakati bocho kati bwemaro kuyiga ebyo obamu nokakase ngai oyinza ogenda
9: okusoma yirimu
20: okutuuka ekabijiwala naye nga tayinza kuleka go okutandika okwogera otandikira kusoma bwetyo byakusomesanga
9: awaka ekikumi musanvu katonyeze mwenda pale FM ketuli ndine Sheikh Hamid Zaminyo sajja okuva eri bukoma nsimbi entuuma kwetuli naye wano senior kakati awo kati obimazeeko Sheikh gandi kati genda ekabiji
20: kati nagenda natutwala ekabiji
9: kabiji ogenze mwaka kyawo
20: omungenze mu mwaka gw'atano mwe satu
9: bagamye kati egali iyo
20: egali egali bya alva to baba kutwala kusemero takuwa gali tambula
9: onganda bokuve ekabiji okuve ntu mugende ekabiji nganda bangi wala
20: nyo mayiro munana ngo kutambuza bigere. Ate ebigere nga ate tetuina na ngatto.
9: Ebiseere ebyo tewali ngatto.
20: Tewali zaali sizinajja. Ngatto za kabeera obiseera bino. Nga bulabe simu bwe zaatandise.
9: Ne
20: ngatto bwe zaali. Nga tutambuza bigere ne tugende ekabiji. Ekabiji eyo ne bagenda okungezesa. Nga
9: oyita.
20: Ebibiina ebitona bivaamu dda.
9: Bakutangisa mu kyakumeka
20: ndowooza oba mu kyakusatu kubanga Qurani naye gimaze nga Qurani okutandika okuva mu pitu omala kumala ku Qurani kati bagezesa mu Qurani nga ngimanyi banteeka mu pifiri
9: ntandikiraawo
20: awo ne we natandikira ne bannange
9: baani abo
20: baseeka Musa Katungu.
9: Seka Musa Katungulu.
20: Omugenzi. Ali Kivumbi. Seka Ali Kivumbi. Kati Ali abere randani. Ne banji na ika nkubulia kabo. Ne Seka Kawoya. Seka Kawoya yaliwe changu. bwetu tiyobele bantu bena sanga yu
9: abata niko ilimu
20: baba aliba bena sanga musomereyo benzi juki rakati bembanyi abalabu naba anji na inga si kichiji na makuru nyo
9: okay chikumu sabu katonji zimu edapa ala FM kwetuli weba linyo kubango chakira tulimu programu na ataku la bandi ne mkado wange shikami za munye wano muna ntuma wali ebu komansimbi kwetuli na ye kakati kabiji omumaze mubanga chiro muvude motya
20: kabiji twasoma ne tumalije
9: soko yero kwa somesa aba bali aba kusomesa kabiji
20: aba somesa banga abe kabiji omati kirivuddara ye Sheikh Taha
9: Sheikh Taha
20: Sheikh Taha katunguru ye musomesa wa fe era ye kitawe wa sekali era

0: ba Umaru Salim ne Umaru Kamia ye kitata we Juma Wamara ate ne Abdu Kironde oyo na yazalibwa ye tata we ye Salim Bweba chobe bebatu soka ya abobone ba maloku furu mayo.
1: Azamu ni baba leta.
0: Ngatuchari watu fentu gende.
1: Ok. Auliza chukumu musambu kwa njizu mwenda pale fame kwa tuli. Ondine Sheikh Hamidu wano zamunyo. Tiaga lotu njimize kula mwa buo kusoma hili mkabiji ni mumi ya kejo. Bwari butia mwa busanga mutiango gira gira nyampo zinobu ina kuzinobu.
0: Okusoma kwe kabiji. Kwali kwa amanyi nyo. Twasoma nga ngabye tusomye tubikwata mu mutwe. Era emmayiro zino ze kugambye ze twatambulanga. Tetwazimanyanga nti na mpanvu.
1: Mwakolanga lwaki
0: twakwatanga ebitabo nga tugenda tubisoma mu kkubo tudduka tusoma tudduka tusoma ogenda okutuuka nga ebigambo obikutte. Okutuuka yo ng'ebigambo mu mutwe biyingidde. Jukira nti we wabata ku saawa kumi na babata ku saawa nga kumi kumi na kumi zaali ngaawo kumi na bbiri oba mufulumya essomero mugenda okutambula okutuuka eri entuuma ng'obudde mutuuka kiro
1: abavudde ne kabiji
0: mutuuka kiro kakati we mutuuka ekiro tumufuna bulungi biseera bikwata byemu n'asoma nkya
1: mutu wabanga wabikutenga lulinga mutambula
0: kakati we kumacha ate bwe twakeranga kumacha nga kusawa olwama twegamba batu ebintu byedda byali bizibu ng'omala kulima
1: ogende kabiji
0: ngomaze kulima
1: kilomita zo munana omala kulima
0: twamaranga kulima
1: basala yadi basala bapima mukono
0: olubimbirwa
1: ogenda
0: kulima olubimbirwa tulima nga bakuba yadi ekifuba bwe kiti kyonna nga kibako yadi eyebeerako ebifuba bibiri akati ebifuba bibiri nga tata amala kuba ati n'okuba ochika yadi ya mweli keifu bebi muwanvu nogena yadi kumi nga tuva tuinzo okuzukuka mubuliri kusawa kumi neemu
1: izo kumacha
0: nemugenda nemulima
1: nemulimira kutara
0: nemulimira kutara mutu wa ratara ya nakani ya kirauli ne mugisiba ku mwanyi wa guru ne tangaza weli no weli ne mutandika okulima kakati awo ne mulimira ku speed watali kuzanya
1: musoro kwa obudde bw'essomero
0: ne mugenda ne mumala olubimbi olwo ne muddo waka nga tata amaze okwazina subuhi
1: ne musala subuhi
0: ne gate ayazina subuhi ng'obudde bukyakutte era twasaliranga ku ttaala okusaala muzikiti kuba awaka waaliwo muzikiti nga tusaalira ku ttaala kakati bwe tutyo buli lunaku nga tumala kulima ne tuyeka tujja tusaala subuhi kakati okuva mu subuhi ne mweteekateeka olwo ne muteekako kyayi
1: awo muliwo bameka abagende kabiji n'abasoma ebirala
0: twaliwaka awakati waliwo babiri abagende kabiji
1: naye abaana abalate
0: abalala nga bo tebasobola nkubanga oyo yali anzirako nga bali bakyali bato kakati netutwala netuleka twagendanga okuva bwe twavanga mu nnimiro netuteekako kyayi
1: olumama alirudawa
0: ibyo tobimbuulira
1: Ije atakati wana bagenze kulima guzea kuchayi.
0: Era fete tuwari kwebio. Mwabate mwenye mwe mmanyi.
1: Atenga mteko genda kusomero.
0: Ate mwenye genda kusomero. Kwa kati mwenye tuwafanga yu. Netuteka kuchayi. Ngele tetuga ama.

0: mama tutande tata mama tatufumbide chai si yaba fumbira kakati ni muteka kwa chai ni mwereka kwa chai nga atokota nga omulirogu mwe guli gwaka ni mutawaza mangu ate mujja kusala jama yoketa kwa kubia e jama muzikiti tata agenda kusala nga musimbie mabega kakati ni musala ni mvayo mangu ni munywa chai ni munaba ni mutandika okusambula
1: mudde kabiji
0: ni mugende kabiji okusoma olwo mugenda musoma ebitabo mugenda musoma ebitabo ekiro simwasobodde kubisoma kubikwata kubanga ekabiji okuva ekitabo kyosomye toyinza kivaamu kugenda walala omala kikwata mutwe ne bakukikuliriza watwalanga ebitabo n'obiteeka mu maaso g'omusomesa n'osoma na nga atunudde mbu ati na kumadi na techo chiwede na ateka wali na kuate chilara no soma ebitabo nga obabi sato obabi na
1: yote kukwata
0: kati echo no chiteka wali kakati na amanyanti guomaze dawali kakati okusoma kwa bwe kuchobo kwa banga atenga bwe mugenda bwe mutobuli
1: unaku
0: olwali nga olwa mahfudhwa olwo kuuliriza byonna byosomye mu wiki namba lwali lwa mukaaga kubanga ku jumate twasomanga
1: wabiranga bubezi
0: kujuna kulukulu terusomwa mubera kaje ngakati olabola be sandi bino byakyuka bukyusi kubanga obusiraamu bwali tebuwa kitiibwa sandi esande y'obusiraamu juma ngoro ku juma temujja kusoma mujja kubeeraka kakati ku lw'omukaaga bwe mujja nga muleeta nga babawuliriza ebitabo byonna bye musomye mu wiiki namba ennaku musanvu byonna obireeta nga obitadde wamu n'obireeta mu maaso g'omusomesa n'obiteekawo n'omukuba amabega nga n'emiggo giri awo omukuba amabega kyogwa owulirira ku muggo mu mugongo
1: kunakulwa mahfuza
0: kunakulwa mahfuza
1: otunula eri
0: obireeta n'obibiteeka mu maaso ggwe n'omukuba amabega ye n'abeera n'emiggo gyawo kakati na nga yakwata kitabo nti kitabo gundi n'otandika ekyo n'akiteeka wali kitabo gundi n'amala buli ky'omala ateeka wali ekikugalangatanyeeko n'otokireeta bulungi kibooko muggo mu mugongo gw'owulira bwe tutyo bwe twakwatanga nga wiiki ogimalako mumala kugiddamu yonna byonna by'osomye olwo ate ne mulyoka mugenda ku wiiki endala
1: allright awuliriza 17 katonyeza mwenda pal FM kwe tuli amanya kyali kalungi ya Musafa ndi wano mu programu atakulaba emboozi ya Ssekazaamu Nnyonyi mu kamera kubanga kati obulamu bwautandise ayingidde kabiji ate era nga mu kabiji agenze muyirimu awaka abadde muyirimu agenze muyirimu agenze ginoonye kabiji simanyi kabiji nga twagala okumaliriza programu yaffe y'olwaleero ovaayo mwaka ki
0: kabiji nvaayo mu mwaka gwa nkaaga mugumu
1: kaaga mu ebiri nga independence ejja
0: kaaga mu ebiri
1: tetuyinza olwali tujja kusuka kaawo maabi nasuka kabiji bijja gaziwa nnyo naye njagala mudakika zaffe zisigaddeyo obulamu obwali kabiji nga mu abaana n'abasomesa bammwe bwali butya bwojjukira
0: tewali nnyo kale edda twasomanga ng'omuntu atwala kyanaalya emmere nga tugenda nayo oba muwogo oba lumonde oba matooke nga otaddemu n'envaazo nyaanya abaagala kalalinga naye omuteekamu kakati bwe mwagala njiranga ku saawa nnya ne mufuluma ebweru ne mulya ku mmere eyo
1: wasiba ku bagayitanga mawulu wasibanga ku mawulu
0: amawulu
1: ogenda neggolu lyo
0: amawulu ago nga getulya
1: breakfast yamwe
0: nga getulya ku saawa nnya mufulumye ku breake ne mulya ate ne mulyoka muddamu
1: mudamu kusimu kusawa
0: na yenga mu kusawa weyo mufurumi dedara ichemisa kusawa mukaga ulunga baba wayo kuguji
1: sawa mukaga wayo kuguji sawa kumi ni muda ya waka
0: sawa kumi ni muda ya waka
1: ni muda ya waka
0: sawa kumi ni ya kumi
1: ok auliza chukumu sambu karunizu mweda pale FM kwetuli atwagala olwalire mbozi ya fete bankadde kubanga tutuna ebadde chanjumira na ye akade tikasobola kubanga tusigaza ndine mbadde wanone mukadde wange Sheikh Zamu Muhammad Uthman okuvwalie katwe abamanyi olugudole katwe olwo bo wavanga kuyambuka ku lubiri walinga wakapande ngakaliko Zamu nyo siwe kiri kaliko Zamu nyo yatubulide kajja katya yakasasulira sente kasobola okubanga akateekawo ne kakati kakyaliwo
0: era kakyaliwo
1: kale njagala nsibulira bempiji tujja kuba bane emboze ni tujitandise butandisi tujja kubanga tujongerako insha Allah taala na ye yo mpamvu ekyenkani dawu tukomye kabiji na tujje tujja kweyongerayo obulio bulamu bwa seka bwazi tambula muno okusoma kwe kuvanda kutya ese munyalo nsibulira abatuliza batulaba
0: abatuliza mwena ni musanyifu okubeera ko wano nokwanu kule bibuze ebikadde byembadde si kyajjukira bulungi kubanga biwanvu nali myaka mito nnyo kumpi kati wakaite emyaka nga nsanvu tebijjukirika naye ngezezzaako ebyo byengezezzaako insha Allah kutegeera ko kutegeezi twali tutyamu bulamu ki naye nga obulamu obwedda bwali bw'amaanyi nnyo era essomero eryo lyali likoma ku kibiina kya musanvu kyakutaano
1: wakimalako mwaka kigwe kimalako
0: anti
1: mukaga mwebiri n'ofuluma kabiji kale mukize tukubona naku lwaliro mbe bazizanyo mbadde bawuliza balungi insha Allah taala tujja kutandikira awo bwe ave kabiji mukaga mugumu yaddawa obulamu tandisa okutambula atandisa okunonya erimu tunajja tuka emirimu ajingira mwatya yadda kusomoloddeko n'ebirala ebifanagana bityo mukize tukubona no program atakulaba nze kalungi ya Musa Fabagaliza ebirungi ebyerere atakumbira mpera bakume assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: umwaka ogwedde twamalirizi okusereka ebisulo bya Shukran Babies Home ekifo ekirabirira abaana abatalina mwasirizi naye olugendo luno terunaggwa omwaka guno tuddamu okudduka tudduka n'ekigendererwa tudduka olw'okukyusa obulamu weegatte ku annual Muslim Run 2026 wansi w'omulamu ogugamba nti okudduka okusobola okutandika okuzimba administration block ya Shukran Babies Home okudduka kwanga ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omwenda omwaka 2026 ku kuriketi over lugogo jangu ng'omuntu kinomo nga famire essomero omuzikiti oba kampuni yo atejjukira nti omujozi ogw'okuddukiramu gwa mitwalo 3 gyokka obi mitwalo 2 n'ekitundu gwalina lisiiti ya KFC jangu ofune kiti yo wano ku Pal FM ne ku AK Islamic Book Center anyo Muslim Run 2026 ekutusibwako Pal FM anyo Muslim Run 2026 tukolwa obulamu tukolwa Shukran Babies Home Administration Block
3: mwungise kukulu Pal of Africa Radio 2026 kukusaba kwa banje tuwamu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mkaga Pal of Africa Radio au kutoka restaurant ya Bukesa kusande gana kuzomwezi kuminarumu Oktoba mwje tusome jangu na chua punda tusense na katare mwje tulebe mchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yu mulimbe sako na okurunda okurunde nkoko embuzi sako na intenso rulio okurime mwanyi kokowa sako na kukata kwa mtindo nebi ntuwe bidara inje tusembera ukutani gana sabirizo kumata paka kusaba kuminemu mga tusoma busomi ino wetuliati wetunywa abasome sabanje banache kum business banje kutusome sasa kono kugira kwa nafe wamono kutuwa magezi utikozota bachi kora bata utandikotia tu ingini na mituwa nebilizo ka funa tiketi yokati jangwa nukulisemfion ya Pal of Africa Radio oba kwa AK Islamic Book Center oba ngoita kusimu noti musamfu tano bili kuminemu kumi na bili owa kitwa ship with us banache kumu kuchile mali ukuve China TV1 woman Mehmet Events.
4: Ukole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyamba kutu kilize chiroto cho, awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Ukula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebi dimbuli minoburu unze. Tambula na femu biensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyamba kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisangi makurubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omunamo kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
3: Good morning, Kampala. Pakitibuti Kampala. Kukua mchimaruzi. Angiju disenyo. Sakuno kumumirwa.
5: Ibinju vyo kendo kubangu manya. Ibi tambula bigi na maso mugwanga.
3: Amamulize. Ngabu bukende.
6: Ndi wadembelo sigara mungu ya.
5: Acha hiti chikili zibwa.
6: Ngaro achi.
5: Ita tuwalia tuki ilulaba nyumba zekula usi sawa nye. Tuka yiwa.
6: Oma inde chasi mwokwe unyisa. Acha haka kufuru wabwewe.
3: Program etulio mukeze buli kumacha Monday to Friday okuva kusawe mu paka kusawa sato ezo kumacha mbauliza buli kumacha etulio mukeze
7: uwangi uli otya lero
8: ndi bulungi
7: twetegekera naku nsobola okuba ko n'abantu benyamba okuba wa kumere
8: lohoza kubulamu bw'abantu
7: tulowoza gulubunga bwa kasoli n'engano okusobola okukola obuugi ne chapati
8: erama gezi genkuwa kwekoze sakawunga n'engano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Mirrors
7: Spring Flour ajira mbungo bwa kasoli n'engano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateredwamu ebirungo ne vitamins mwenda engano ya supreme egonda erange kozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga Spring Flour akolebwa aba Mandela Mirrors ebisega ku roundabout Masaka Road
9: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitao binu vyo na bieke nenye zebwa elane vika kasiwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera, Allah Mukume, Sheikh Nuh Uthman, Abu Najiba, Nomu Genzi Sheikh Muzafaru Mutazindwa, Allah Musasire, elango muandisi we bitabo binu Yeshura Imbu Kenya, kakati biefu nide ku AK Islamic Book Center, kumukwana akedi, okumpi ne Centenary Bank, kusiringisi enkumi birizoka, kubido muandisi, Yeshura Imbu Kenya, kunamba esimu 0702, 19, 9M, 2007.
2: Umwaka oguwedde twamalirizza okusereka ebisulo bya Shukran Baby Zero ekifo ekirabirira abaana abatalina mwasirizi naye olugendo luno terunaggwa omwaka guno tuddamu okudduka tudduka n'ekigendererwa tudduka olw'okukyusa obulamu weegatte ku Annual Muslim Run 2026 wansi w'omulamu ogugamba nti okudduka okusobola okutandika okuzimba administration block ya Shukran Baby Zero okudduka kwange ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omwenda omwaka 2026 ku cricket over Lugogo jangu ng'omuntu sechi Nomo, nga famire, isomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gw'okuddukira mu. Gwa mitwalo esatu jokka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwalina lisiti ya KFC.
10: Jangu ofune kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
2: Anyo Muzirimu Rani, bili abiri mu mukaga. Ekutusibwako, Kupal FM, anyo Muzirimu Rani, bili abiri mu mukaga. Duko lwo bulamo, duko lwa Shukran Babies Home Administration Block.
3: Oyagala okutandika famu ye yenkoko, eye mbuzi, obi yobu
11: Mio kugawa Agro Farm tusobola kutendeka engeri okutandika farm yo eyenkoko embuzi nobu Mio tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obuluna kulumu nokuyongera yo tusobola genda ogendo tandika farm yo nitukubulira ngeri ki josobola kutandika farm yo bulungi tutuki herero kugawa Agro Farm ku farm ya fe eri gayaza nakasajja obatu kubire ku noti biri noti noti shenda mutano nkaga mutano Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abidi kumina musambu abidi tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko

tumusabe atulungamize mu mulamu n'obwensi ery'ekkubo eggolokofu, ekkubo eggolokofu eritutuusa ku bulamu, ku buyinza buli bw'alina obwenkomeredde nga twakwata ekkubo eddungi, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim laginnyonnyola

0: kubolia wo biwabebihungi biwabebihungi kugamba kuntani kwa yensi ne kunkomeyo banabbi bashuhada baswalihina abarongofu asuratal mustaqim asuratal ladina anamta alayhim akati era mukusaba okunga tukyasaba ehdina suratal mustaqim tumusaba atulungamize oba atutereze mukube golokofu eryabo banabbi n'abalafu bana muntalo mukutuusa obubaka bwe eri abantu n'abalongoofu ababagoberera kakati ate era natuyigiriza tusabe ghayri almaghdubi alayhim kugamba nti tutebenkeze muli nekkuba eddungi si ate otuwonye ekkubo lyebewasunguwalira beyasunguwalira ghayri almaghdubi alayhim abo bewasunguwalira olw'okwawukana ku biragiro byo kubanga omuntu bwe yajja okukola obufuzi obusigire bw'oku nsi katonda yamuweereza ebiragiro n'enkola gy'anaatambulirako bali be tusoose okwogerako be yawa ebyengera bagoberera ekkubo eryo naye ate ne wabaayo abataagoberera kkubo eryo ne bawakanya enteekateeka ya Katonda Katonda n'abasunguwalira n'olwekyo Katonda waffe totuteeka mu abo bewasunguwalira ghayri almaghdubi alayhim wala ddaalin era mu bibinja by'abantu abawangalidde ku nsi muno mulimu abaabula ne batagoberera nteekateeka ya Katonda so nga enteekateeka ya Katonda bwe twali tutuva mu ggulu okujja okukola obusigire kuno ku nsi Katonda yatugamba nti mugende mukole obusigire ku nsi obusigire bw'okusinza Katonda n'okukulaakulanya ensi naye nga mugoberera bye mbaweereza jajjaffe Adamu bwe baamukalaatira bwe batyo n'olwekyo waliwo abaabula ne batagoberera so nga ye Katonda yatuma ebisanja by'obwannabbi bya mirundi mingi newankubadde nga katuli ku kisanja eky'obwannabbi ekisembayo abantu babeere nga bagoberera n'olwekyo waliwo abaawakanya nona n'abasunguwalira ate waliwo abaabula ebyo aya ezo zombiri ensifunula ebadde emabega nga tulina abantu betusongako nti bagundi oba bagundi naye mukuvunula Qur'ani bulijjo tulinamu etteeka erigamba nti okuvunula n'ekibuna kyekisinga okuvunula n'ebyenjawulo so tetugamba bantu nti oba bagundi oba bagundi wabula buli abaabula oba baabulira mu bisiyaga oba baabulira mu kulema kukkiriza baka ba Katonda oba baabulira mu kugaana kusinza Katonda bonna ghayri almaghdubi alayhim wala ddaalin kakati bwe tumala ne tugamba nti ami ayi mukama Katonda yanukula
1: alhamdulillah essuura eno alfatiha suura nkulu nnyo mu busiraamu era kyobalaba mu njigiriza batuyigira batugamba nti yakka emirundi ebiri yasooka nekkira emakka ate naddamu nekkirawa n'emadiina ku lw'okubanga ezo rejimu ziri bbiri ey'emakka n'ey'emadiina mwalimu ebigenda okukyuka kuva ku byawa ku by'emakka kati allah subhanahu wataala kyeyava omulundi ogwokubiri nassa surat alfatiha surat alfatiha katonda yatutonda kumusinza bwatutonda okumusinza nekibeera nga kirabika nti gwe mulimu omukulu naye nga sheekhe bw'ayogedde waliwo okuba nti tuweereza ensi n'ebigirimu n'okugirabirira n'okugikulaakulanya n'okugikuuma nga nungi ekyasaanira okuba nti ewangaalirwamu ekikulu kye tulaba mu ssuula eno kwe kuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ndi kullu amurin dhibalin la yubda'u fihi bismillahi rrahmani rrahim omulimu gwonna gwempeke bwe guba nga tigutandikiddwa nalinnya lya Katonda oba mu linnya lya Katonda fahuwa abtarun guba gwa nkuggu guba tigujjudde kati kyova olaba Qur'ani eno yonna buli suula eriko bisimillahi arrahmani rrahim abantu bangi buli akola ekintu akikola nga alina gwakikolera either oba okussa mu nkola oli byayagala oba olw'okwagala okumusanyusa kati Allah subhanahu wa ta'ala nga ye mutonzi w'ebitonde byonna nga ye nannyini buyinza ku buli kintu kyonna ye sustaina yayimirizaawo buli kimu kyonna naye kiba kirungi okubanga buli mugumu gwonna gwe tukola tukukola bisimillahirrahmanirrahimtutandika na bisimillahirrahmanirrahim akati naye yennyini kyobulaawa yalatutandikira olukwagala okutuyigiriza essuula ero n'agitandika ng'akugamba nti omulimu guno gutandikiddwa mu linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala akati bwe gutandikibwa mu linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala nekiddayo ku lwokubanga meseji ya nabi sallallahu alaihi wasallama ng'etandikira ddala yatandika n'ekigambo ekyo kyenyininyini okuba nti yamugamba nti ikra bisimi rabbika allazi khalaq tandika bw'oba otandika okukola omulimu gwa bwannabbi tandika na linnya lya mukama katonda gwalyosooka okwogerako akati surat alfatiha eno nga sheikhe bw'atunnyonnyodde etwalibwa nga yeekuŋŋaaniddemu byonna obusiraamu bye bwetaaga omuntu akole ekuŋŋaaniddemu byonna ebyogerwako mu Qur'an kubanga ebyogerwako mu Qur'an kumanya katonda kumuwa kifu okumumanya n'aweebwa ekifo ekimusaanira nga ye katonda ekyo bwe kiggwa ne tumanya bwe tumala okumanya nti bwatyo bwali tuteekeddwa kukola ki tuba tuteekwa okukola nga bw'ayagala tukole so si kukola nga fetugira ki bwe twagala fe tukola nga bwe twagala tukole okusobya bwe kujja okuyitiriramu kyeyava atukwatirwa ekisa nga bwe yatugamba nti wama kunna muadhibina hatta nabuatha rasula nali sisobola basisobola kiyinza kubonereza abantu nga sibatumidde mubaka kyobaolaba atuweereza meseji kaakati essuula eno alfatiha bwetandika bwejja nga tumaze okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yaalina okusinzibwa okusinzibwa essuula eno teyinza kugasa muntu atannaba kukyuka ku kkubo lya kolaasi ku kkubo eddungi etali lya binnya naye bwemala okuva mu kkubo liri ebbi nooga nti mu kkubo eno banjagaza kukola ki kyova ogamba nti nga katonda bwe yatugamba tulina kusinza ye yekka wahdahu la sharika lahu gwe waweebwa omukisa ku lunaku emirundi 17 okubanga olinyuwinga enzikiriza yo mu katonda ku lwokubanga osaala eraaka 17 olunaku nga tiwali raaka gyojja kusaala neebeera nga eteredde bulungi nga teriimu surat alfatiha kati n'olwekyo buli lwogibira mu maaso ga katonda oba omugandika ayi mukama katonda wange ekinyimiriza mu maaso go lwakuba nti gwe wekka okusobola okunakutegeera byonna ebikukwatako gw'oteekeddwa okubanga osinzibwa lwaki yekka yasinzibwa olwokubanga huwa rabbul alamin ye mukama omulabirizi w'ebitonde bwamala okubeera obuva nti mukama nannyini byo ye mukama almubdi yatandikawo ebitonde byonna mukama almurabbi alabirira ebitonde byonna mukama almuhi awa ebitonde byonna obulamu mukama almumitu agenda ajjawo buli kimu nga ekiba kituziza entuuko yaakyo akyobola baga nti alhamdulillahi ebitendo okutenderezebwa kwonna kwa mukama katonda kwa Allah mukama katonda lwaki olwokubanga ye rabbul alamina yafuga yayimirizaawo yalabirira ebitonde byonna kati bwabeera bwatyo walibadde ayalibadde mukambwe ennyo bati bweyisiza bulungi naye newakugamba nti ye ali rahmaan mu nsi muno ye arrahman ate nga kunkomerera agenda kubeera rahimu ku nsi kuno omulungi n'omubi bonna balya omulungi n'obubi bali provided for omulungi n'obubi abawa obulamu omulungi n'obubi abawa buli kirungi naye nga ku lunaku lw'enkomerera agenda kubeera ki rahimu wabeerewo enjawulo baina salihina wa ghairihim wakati w'abalungi n'abaki n'ababi agati nga mukama wange bwe yakyogeddeko n'omugamba nti ekirala ekikwalifying kyokuba nti gwe wekka gw'osinzibwa kwekuba ndi olunaku lw'enkomerero gw'ogenda oddufuga ate akkiriza mu lunaku lwa nkomerero biri wali watusoose okwogera alaba nga biri by nature Nayomu edini zo na asamawiya ezomu guru zikiriza ni Katonda agenda kutuzokiza tugende masoge kuluna kuluwe nkomero tuimirile masoge atubali era kuluna kuluwa agenda kubera chi rahimu chechoka akati wane chibera nga katina wamalo kubera wacho aina amanyi aina obusobozi ye yakutandika una akuteka u chichi chetuina okola kubanga tusalawo okumusinza eyo declaration buli muntu ajikola maso ga Allah subhanahu wa ta'ala era n'omugamba iyaka nabudu gwewe ka okusinzira kwebyo byenjogedde waggulu gwewe ka gwenjokusinzanga wa iyaka nasta'inu era gwewe ka gwenjokusabanga okubanga ombeera mu buli kimu kyonna kyonna n'obeera ng'otuukiriza okubandi Katonda ali omu Ahad Allahu Ahad kulu wallahu Ahad Allahu As-Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Ahad alibwa omuyeka mu buli kimu kyonna kyonna mukutandika w'ebitonde mukuwa ebitonde obulamu mukubirabirira mukuyimirizawo n'okuba nti yagenda okubijjawo nga ne decision byonna bibye wa Allah subhanahu wa ta'ala bwabeeranga bwatyo bwali n'osalawo n'okusinza ye yekka n'ogamba ti ayi mukama Katonda wange kati nkusaba ihidina tulungamye asurat al mustaqima ekkuba eddungamu eryabo nga sheikh bwe yagize ekibi yakinyonnyodde Allah kyava agamba surat al fatiha enu egabanya ebintu wakati wa Katonda n'omuddu we abwogamba nti n'ogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin n'agamba nti weewaawo omuddu wange atendereza bwojja n'oyogera ko nagati majjadani muddu wange apadde ekitiibwa bw'otuuka wano iyaka naabudu wa iyaka nasta'inu wagati hatha liabdi walabdi ma saal ekyo kyakisaanira omuddu wange era ng'omuddu wange bw'ansabye akifune bw'otuuka ku kino ihdina sirata almustaqima agamba hatha liabdi walabdi ma saala akati mu bufunze eyo suratu al-